0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ديلو سنو اغيين تي سنو يوبلو سوبو بين باخو سيخ اغيين بس بو نيك تي وقتو وي تي كاتنو يالا سبحانه وتعالى اك باخام تي ميكروفون بي سين بوكوم دارا سين طالبي بابكر لو kaddu gi di bayko fi ci seena radio ndiarem fm leklo ci ak qasid online touba monde te nek fi ci touba mila technique baye fall cham ñu am mbekté lol de swat ak yeen ci yobul yu am solo yi nga xamné ñu koy and ak yeen te lepp ñu ñaan yalla borom bi tabarakala juro ñu ndariñ waxtu wi ngeen di japp and ak ñun di jël waxtu wi diko diglu yalla nako yalla def ak jaamu yalla ko yalla nangu nongi ñaanal bu baakha baax serigne mohammed muntaha mbake hafizahu allah wa ayyadahu wa ra'ahu wa atara allah baqa'ahu fi nabi jahil qadim
1: di lusulin ak yeen ci katno yalla subhanahu wa ta'ala ak baaxam ci seen yobul suba buñ baaxo sekk yeen bis bu nek ci waxtu wi di len ndokel di len jaajeuf bu baax baax tay ñaan borom bi tabaaraku ta'ala ni ñi yew ni ak jamm yalla na yando nonu la yalla jamm dekk ak ñun te jamm joju ñuy faral li ñaan yalla yalla li ñu xeer ci ndilu ko jamu yalla ndax dana tax jamm sax ci bar bu man di doon bu lu leeso rek ñu dikk suñu bindu tay ak yeen sof ko ci dembu ñoo won ak yeen ci yette xeer yi ndox yi am waxon la ci ndox mi nga xamne man na lepp nga xamne amu benn cioppiku ci xet ci caf ko ci melokan nam genn fam genn rek ten la ndax robina la wala siyana wala foras la wala sax deex la wala lu mel don su boba nak ndox mom moy man lepp boy top yalla mo ci genn boy tok mo ci genn boy nan mo ci genn ndox mi ñaar bi nak moy ndox bi nga xamne amna lu man am lu tele niki dafa soppeku ci lu dagan soow tabbi ci wala di wala yuna demé xam ngeen yoy des ko lek kon su boba mes nako jëfëndiko ci aada way des ko mëna jëfëndiko ci taa da moy des nako mëna jëfëndiko ngir togg ngir naan wala foot wala xass way des ko mëna jëfëndiko nak ki japp wala sangu waxon la tamit ndoxum ñettel bi moy ndox mo xamanteni ndoxum ñettal nak moy ndox mi nga xamne mënul dara niki soobé ci atta bi suba du mëna japp du mëna sang du mëna naan du mëna dara tour rek wala ak roosé ci garab kon nak yett ndox yoy ginaa buñ ko leer la bu nopi nak da ngay dem ci ndox mu ñëkk ma moy ndox mi nga xamne mo mëna lepp nga jël ko fas yene japp japp nak bokk yi lu yomb la ci gisine way lu jafé la lu bari ngir ñu tamit ndax japp ni nga xamanteni mënul sorti mom julli di japp amul non la amé yenen jariñ japp day aar nit japp day sam nit japp day sécuriser nit japp it dafa gëna woor tim bo ci sax mo gëna jafé tim motax salahini sin japp boko le serlo da ngay japp sax mo gëna yag julli lu ko waral sonna ci lu mata son dafa am jariñ te japp mom li tax mo am solo ci wax wala rek xam ngeen ne lo tim ak lo japp bokkuñu tim na nangam ji bokku rek japp na nangam ji ci misal su mo non dak am xar ba japp ko wala may japp dak ak li ba japp ko yow mi ko dak ba tim ko ñom ñaar bokk li won kon japp mo gëna wër donte na waxon na ne tim dana wutu japp motax amna way kat bu ko yaxalon ne xarit del japp ta bayyi tim ngir loy tim ta japp ko legi mu raw lol motax japp am solo lol bo jappé mom ba nopi nak ci biñ japp mi li ci am yo xamné muñ ta ñak nga xamné su ñaké rek japp mat filé ko na waye bo jappé ba am ko yit nak amna ñu koy firi yoy tamit dañ ci dik inshallah rabbi waye kon yi nga xamné moy faratay ñap ci lañ bëgg ñew tay xam ngeen né yëneñu bi sallallahu alayhi wasallam ci ngitém ak un xélam ak un matam mo ci indi li ñu tuddé ay sunna waye alquran mom bi mi ñew mi ngi commencé rek ci nit ki ba may yéene na raxal xar kanam kon faratay ñap lay alquran tuddu yëneñu bi ci indi sunna yi kon dama lay leer man faratay ba ci ñëk moori nga yéene am pass pass ak namelu ñap ben ñaar ibin japp me ras ngay ras xar kanam farata la ñett ras ngay ras ay loxo ba sey cionju farata la ñent massa sa bop dem bi kesse farata la juroom ras ay tank farata la juroom benel bi bomb ngay bomb ci bi ras bi farata la nak boy raxas da ngay bomb te boy ci way do sot rek wati nonu di ray da ngay bomb juroom bennel bi moy nga gaaw ci jëf ji waxi bom toftolo bo joge dem ci badi res niki nga baña bayyi ci may li bom wo nga do dem ci loxoy bayyi loxoy bom wo nga do dem ci li ci res lolou lay yak ñap su ko defé ne kon juroom ñaar yoyu moy fartay ñap yi nga xamne mënul ñak ci bir ñap su ci ben manké rek ñap amul su yalla dogale na nga fatte ben ci saase nga fatali ko te ñappum paregut da ngay delo rek def boba dal di gaaw guyetam ñapp nga nekkon niki da nga japp ba ci biir nga fatte raxasu ben loxo raxasu farata te yefe fendegul da ngay dik raxas ko and ak yene dal di jall su fekke nak li nga fatte nak ab farata la ci yi mo wax ba japp ba nopp ba joge fa ba ñap ma fenn nga xamne jëf ju warna wessu su wa nak ñap ma day yaqku da ngay dem bam dug motax ñap ma ta fonku ma ta farlu ma ta gurgulu baax baax ma dik ak yow nak ci li nga xamne moy sunna yi waye xamna kon dana guddu way dañu yem rek ci farata yi tay ba leg jam inshallah rabbi ñu dik sunna yi kon dal farata yi japp ngok nañ ci gurgulu baax baax dana am solo ndax lo xamne jaamu yalla gëna mag bu fekkene ne matul du mëna soti lolu ma da gurgulu ñi ngi sant di gërem baax baax ki li non def waxtaan wi seen bokkum dara seen talib bu len yeen yi wuté ko sakku ci yeen babakar loum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

bok sunna nga xamne sunna yobale nako su depo wul ak sunna nga xamne bi nak baxul ci ki kay jefandiko way yow dal lodul def rek kuko def safara la jëm te ñom am nañ seeni bidaay ñi def rawatina buñu def salatu tarawih dañ ci jang khatmul qur'an ku leen ko janglo khatmul qur'an bo xamne yonent bi musuko deg khatmul qur'an dañuy def sen salatu tahajjud ñu jang ci khatmul qur'an salatu tarawih ñu jang ci khatmul qur'an ku leen ko janglo yonent bi waxuko defuko takriruko lolu bidaala bo xamne ñom ñi lay yobbu safara ñom ñi ngi koy def ñom dal bidaatuhum bidaatu khairin wa bidaatu khairihim bidaatu sharr ñom seen bida baxna kudul ñom na sa bida baxul danaka mbir mi lol do nglay tek buñ ko chambaré ca kaw ba ci souf lol wess tekki wul wess lol ñom seen bida mom ma sha Allah amul maram bida keneen mom baxul bida keneen mom baxul amna luñ wax ci imam malik sax lol dana ci ñew ca mujjeentel ga ndax même ibnu taymiya dafa wax ne nit ñi buñu démé ci marché bi ñu dem ba gis ne nañ leen ñu fixer leen prix li li lay jar fixer prix ñu gis ne lolu amal na leen jariñ mu ne nañ leen fixer prix nañ leen ko fixer té pourtant yonent bi mom bañu ko laajé né ko dañu bëgg nga fixer ñu prix ndax ñeug yi cher na yonent bi dafa wax ne inna allah huwa al musa'ir yalla moy fixer bopam ay prix mais ibnu taymiya fi mom woute nak li yonent bi waxone lan motax te lan motax mom mu ne jaadu nañu fixer len prix te yonent bi ci jamono mom bagn ko laaje nanguko wona def mu ne beuguma dajje ak yalla mukk kenn ci yeen dima top ak mo xam ak ala la wala ak deret te mom defna tas'ir mais bid'ala buñ ko tuddé bid'a bu rafet mané waw waye bid'a ji kay mom manam bida bi lañ bëgg ñun nangu ne bida bi buñ ko nango rek affaire bi tolu jeex waaw kon defé na né ñi ngi ci chat li amna ay bida yu ibnu taymiya sos nak mi seen sëriñ ndax waxna ci sahaba yi amna def nañ ay bida ndax juma noddu gu ñëkk gi noddu gi ñi wax zawal yonent bi bayyi wu ko fi Abu Bakar bayyi wu ko fi Umar bayyi wu ko fi Uthman ibn Affan moko xewal bi nit ñi démé ba gëna bari bu jant bay jengar ñuko rek ñu noddu zawal ca marché ba ca az-zawra ñu noddé ka fa noddu gogu bi daala ah xana waxu ñu neewon sunna moy lu yonent bi wax mba musahal ka mba mu jëf ko li waxu ko sax lu ko jëfuko Uthman ibn Affan moko sos bo len ko waxe nak dañ nan yonent bi dafa neewon alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin yonent bi neena ma ngi len di denk ngeen ngoy ci sama sunna ak sunna khulafa'ur rashidin ah kon legi diina ji khulafa'ur rashidin ñom sañ nañu wuti di ci doli wala khulafa'ur rashidin seen sunna moy sunna su yonent bi dafa tolok na Uthman ibn Affan limu def sunna su yonent bi bañuko noddu gim ci doli sunna bañuko motax yonent bi terewuko fenn motax ñi am problème yépp moy ni leen indil problème moy dañu dañ nan lu yonent bi deful dañ nan lu yonent bi deful sallallahu alayhi wasallam lolou mo leen indil problème ndax noddu gogou yonent bi defuko kon ñom nañ dem di nga Uthman ibn Affan ak Ali ibn Abi Talib ndax julli eid yonent bi ci Allah bala ko daan defé Ali ibn Abi Talib ñu nek dëkk bi ay way neew doole nga fi mutal leen imam ñu julle ci eid ca jakka ta yonent bi musuko defé ca jakka ci Allah bala ko daan defé bobot bi daala Umar ibn Abdul Aziz momit defna bida ndax mom yonent bi budan julli eid day julli ba nopi doora khutba Umar ibn Abdul Aziz mom day khutba ba nopi doora julli day khutba ba nopi doora julli ndax boba li ka waralon moy nit ñi buñ xasse ba julli dañuy dem seen yoon su ko defé mom mu jital khutba gi doora julli legi gaay bu dañuy def bida ñepp danañ dem safara ah buñ démé dañ xamanté dé ndax mom da nga fa fekk nit ñi tudd ñepp da nga leen fa fekk ñepp nga fay fekk légui nak problème bi moy lima wax légui mané ñom seen bida mom amul problème ñom seen bida mom bida bu rafet la ñun suñu bida ñun la suñu bida baaxul mais ñom seen bida baaxna xolal wird wi ngay def ñu di la ci diingat né la wird woowu bida ala safara la jëmé ibnu taymiya amna wird ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghif
ibnul qayyim wax

0: ci madariju salikin neena ibn taymiya neena wirdi wi ku koy jang ñen fukki yoon ganaw bo julle suba ganaw bo julle fajar ba nopi bala nga julli suba neena sa xol dana wey di dund legi ñom dañ newon bidda lay doon wirdu nga wutal ko aw waxtu kon bidda ngi ndax bidda am waxtu ndax ganaw julli fajar la ba julli suba kon bidda ngi non ñu ne boko wutale ngeenel bidda la bitim bidda la ndax wutal nañ ko ngeenel ndax neenañ day dundal xol ibn taymiya ko wax ibn al qayyim talibam bi ko gëna jage moko bind legi bidda bi niko gaay def mbir mi dal ko la yobbu safar rek ko la yobbu safar bo ñakay fayda nak ñu yobbu la safar ñom demal janna fa legi bidda bobu nuñ koy def mom amna luñuy def ñom luñuy wax layyu unu a'naqin nusus moy nass bi dañ koy weñ naka li ngay tekki bëgguma nga tekki lolu li la bëgg nga tekkil mako forcer nass bi ñom dañ koy def ndax xol yonent bi dafa ne man sanna fil islam sunnatan hasana ku sos ci l'islam sunna bu rafet neena yalla dana la jox yool ba ak yoolu ku ko defati ba ila yawmil qiyamati delu wax ne ku sos ci l'islam sunna bu ñaaw ku sos ci l'islam sunna bu ñaaw moy ku sos ci l'islam bidda bu ñaaw yalla dana la tek bakar ba ak bakar ku ko defati manam hadith bobu moy leral ne kon ne ke bidda da am bu rafet am bu ñaaw ñom nak biñu démé ba xamné hadith bi buñ ko bayé nonu bidda day am bu rafet am bu ñaaw ta ñom bëgguñu lolu ñu né man sanna limi firi moy ku bésal ku dundal waye biñ défé lolu genn walu hadith bi do ngi lañu firi genen walu gam duñ ko firi dañ nan man sanna ku dundal fil islam sunnatan hasana ku dundal ci l'islam sunna bu rafet da nga am yool ba ak yoolu ku ko defati dal di taxaw mané égalé len ñu nan no séka gis nga di léral yo xamna dara léru ci parce que boko bëggé égalé da nga nan man sanna ku dundal fil islam ci l'islam sunnatan sayya sunna bu ñaaw l'islam da am sunna bu ñaaw bu dé won ñu diko dundal l'islam amul sunna bu ñaaw man sanna joj ñu bëgg firé man ahya fuñ ko jëlé amna ko xamna da na ma sanna da na firé dasna wa mané ko firé ka das ta nga égalé hadith bi mané ko firé ka das rek ta égalé hadith bi do yegg dé du ko wa firé bo xamna yow boko jëlé hadith bi do ko yegalé tay wax dëgg yalla duñ firé su ko défé ñom dañuy wol bëti ko dan la yeen firé mi ngeen koy firé da ngeen di dag qissa ba la ko waralon xol qissa bi lu man di waral affaire bi lu ko man di waral sanna mom du firi dasna ci hadith bi du firi dundal na ci hadith bi sos na lay firi bo démé ci maajimi ñu léral la ko moy ibtada wadaa khatta ikhtatta sanna istanna lol rek ngay fekk ci maajim yo dem lol nga ci fekk legi dem gaay bu fekke ñom ñoy maajimi nak bu boba nañ upp téré te dem ci ñom xamna ñom ñoy maajimi waye ben chatre bi dal mom gaay na nguñ ko firi kon nak man sanna fil islam sunnatan sayyi'a lolou mi ngi junjji bidda bu rafet parce que l'islam yow woro ci woro meuna sos budon lol la sunna hasana ak sunna hasana ak sunna sayyi'a kon duñ ko tuddu parce que yow woro ci sos budon lolou la lolou mo tuddu layu a'naqin nusus moy da ngay wegn losu texte bi wala nga wegn loxom li xol def nañ ko ci ziyaratul qubur xam nga ñom nenañ tukke fi dem ziyara ji yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñom nenañ lolu bidala dafa haram yow bo jele won auto fi dem ziyara ji cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu lolu bidala da haram da ngay dem safar yow bo joge won fi dem maroc ziyara ji cheikh ahmed tijani radiyallahu anhu koko da haram ta yonent bi wax ne kuntu nahaytukum an ziyarati alqubur fazuruha yonent bi ne ma len tere won ziyare bammel aywa dem len ziyare ko joxna len ci ndigal ñu ne yonent bi bu gatt bu jege bammel bu jege la wax way waxul bu sori astaghfirullah wallahi ta non lañ ko waxe kan la yonent bi wax an fofu ana jege ak sori fofu yow re ak joy ñolay jappando fi anin wahid re ak joy ñolay jappando xolal kuntu nahaytukum an ziyarati alqubur gañ yeena ma gëna dé gara moy ma len téré won ziyaré bammel aywa fazuruha moy lan ziyaré ji len ko nahaytukum bok moy nek ci muslim nahaytukum an ziyarati alqubur téré won na len ziyaré bammel aywa fazuruha moy lan dem len ziyara ji ko fofu ana bu jege ak lu sori ñu ne budé bamél bu jege la dagan na budé bamél bu sori la aram na lolu man lolu fiñ ko jël ci hadith bi man lolu fofu nak dafa melni ñu ne la ndogul fi ñu ne la bula palat bi sori aram na bula jege dagan ndogul rek yow kay bu palat bi sori boko fekke nga ndogul rek ndogul ko affaire bi lolu yow do dama dul xam lolu te lolu ay kangam ci ñom ñoy wax lolu di aramal yonent bi nga xamne amuñu ku dul mom legi aram na yow nga joge fi dem ziyar ji dama ne aramal giñ ko aramal moy bidda bu bon bi nga xamne moy yobbo safara way yalla dara lak kenn safara naka yow ndax te yow ya nga joge won darul musti wala bok darul mu'ti nga joge won dem ziyar ji yonent bi kon yow dama la yobbo safara mais set lolu yalla dana ci lak nit ba ci amna ku bind ci ñom sax mi ngi ci maj mawul fatawa ta lolu ñom dañ koy neub ta lolu mbindum ibnu taymiya la mu wax ne ki ziyara yonent bi taxaw ci bammel ba yow mi dem taxaw ci bammel ba ziyar gi amalu la njariñ amalu njariñ yonent bi xam nga ki wax lolu kay bu la yobbo safarati baxna dem ba wax ne bo deme ci qabru yonent bi nga nuyu ko ne ko assalamu alayka ayyuhan nabi so degge kula fay du yonent bi shaytan la xol len fof yonent bi bamelam nek ni bu abou bakr nek ni bu omar nek ni ta omar ci bimi dund shaytan da ka dan daw omar shaytan da ka dan daw de xana shaytan nak mom bu deme bay wuyu nit ñi ci bamelu yonent bi dem bay wuyu nit ñi ci bamelu yonent bi di fay nuyo xana warna ragal omar mafa tud warna ragal omar ibn al-khattab bi ci def shaytan su nuyo di wax wa alaykum assalam ta bu la ko waxe nga gëna sopp yonent bi lolou shaytan du ko def shaytan kay limi def da lay gëna xadilo ci yonent bi waye du la ci gëna xirtal motax al imam ar-rifa'i bamu deme ci qabru ba wax ko ne fi halati al-bu'd ruhi kuntu ursiluha tuqabbilu al-ard anni wa hiya na'ibati fa hadhihi dawlatu al-ashbah qad hadarat famdud yaminaka kay tahza biha shafati yonent bi talal loxom ci bammel bi mu fon ta ñom lool bo legi wax ñene lool amul ku leen wax amul al musbit muqaddamun ala nafi ki saxal mom lañ jital ci ki dakk lool moy qaida usul bi mais yow buñ la waxe lo xamul rek nga na lool amul ñom dal wa islam yahtadu bihi fa sayaquluna hadha ifkun qadim ko xamne da nga na man luma xamul rek lool du deug ta yow li nga xam bari wu lool mënul nek kon lolou ci lolou la duggé ci talbisat yi ndax wax nañ né imam shafi'i dafa wax né ñom toujours dañ koy indi mu né imam shafi'i dafa né man istahsana faqad shara'a né imam shafi'i né na ku rafet lu dara rek shari'al nga lola ah mané kon dé imam shafi'i shari'al na ndax mom rafet lu na mazhabam bi motax gis nga li ñi waxal borom xam xam yi luñ ko ci askanel benen jëfë nga ciwet ga bo xamne borom xam xam ba def naka ma ngay wedd lañ ko askanel te li bo deme ci taqdisul ashkhas dang ko jey fek mu wax ne imam shafi'i dafa wax ni ku shar'a yal dara ku sop ku rafet lu mbir shari'a nga lola ah mané ko nda imam shafi'i shari'a la ndax def na mazhab ñu ne imam malik dafa wax ne kep ko xamne da nga sos ab bidda ba nopi rafet lu ko japp nga ne yonent bi warna ndax neena ba yalla waxe al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dinan neena lum fekul won nga don dine tay mëno nek dine mané lolu ñu askanale ci imam malik budé deug la naka lañ koy mengalé li imam malik def imam malik mo talif muwatta fek na fi al yawma akmaltu lakum dinakum wala muwatta la talif ba al yawma akmaltu lakum dinakum do wacc imam malik dawul war dab ci bir madinatul munawwar daw ko def ndax sahaba yi ndax yonent bi da tere won lolou imam malik rafet lu won na lolou te lolou bi dala kon jeufi imam malik dak na liñ ko waxal motax l'islam bi alhamdullilah leleg sos ci dana xawa yomb way leleg du yomb ndax da ngay sosal ben borom xam xam jeufi borom xam xam bi moy wedd liñ ko sosal ndax day jëf lu wutek liñ ko waxal ta lol da nan fang ta lu ne fang nak kenn du ko jeex kon nak mbokk yi ñi ngi jéggulu ci guddal bi teunk nañ ko ba son waye mu lank ne day gudd lolou motax ñu muju mu mujj guddu rek waye bëggoon nañ mu gëna leer bëggoon nañ mu gëna am solo ñi ngi delu di nuyu mbokk yépp di len sargal di len ñaanal jamm di len ñaanal sutura allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliqa bila shak wal khatim lima sabaqa bila raib ناصر الحق بالحق بلا نزاع والهادي إلى صراط الله المستقيم بلا جدال وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: آمين وإياكم

0: تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما بك نيغي لين دي نويو تي ويرو كورو تادوي دي لين زيار سيغ خليفه نيغي لي نويو دي لي زيار تي تورو مؤسسه الوفاء بحقوق الايمان دي واخني وقتان وي امنا سولو لول ديغلو نانكو لول باي نانكو خيل تي لاجي فيرندل ناتي نдах جابنا ني خمنا دنجي تان ين ريك واي وقتو ساخ دو مايا ييب نдах لاجي بارينا لول تي ليكو وارال موي ديغ بو ديغلو وقتان نдах ولا في داخل سيرس ماي داغا ki neena bimu rafet la sa waxtan monopi daf doon laaj hadith bi wax ni man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd hadith bi nan nga ko degge mom
1: wa hadith bobu niñ koy degge man ahdasa fi kul dañ la koy dello amna luñu wax ci usul mafhumul mukhalif moy man ahdasa fi amrina hadha ma huwa minhu nak fa huwa maqbul sun bir mi ku ci sos lu ci bok dañ koy nangu xa lu ci bokul koy lañ wax mais lu ci bok mom dañ koy nangu mom ayo
0: jere jeuf mbok mi mu ni waw gañoñu xana dañu xamul tektal yi nga xamni wax nga ko ak nan lañ ko firé ñom ñaarel bayit mu wax ni dajale alquran ndax bidala kañ lañ ko dajale mom alquran kali
1: waw tektal yi mom ñaar man na am man nañ ko xam tek ci sen tank man nañ ko baña xamit mudi ak reer mom lu ci nek man na am budé alquranul karim kañ lañ ko dajalé nañ ko ci jamono yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci jamono abubakar astaghfirullah ci jamono abubakar lañ ko dajalé bañu démé ci harbul yamama bi mbokk mi doon tuddu ñu bari ci kang ya déca ci la umar ibn al-khattab ishara ñu def ko motax jam'ul qur'an momitam dajalé ko mu nek ben lolo tim bidala
0: jerejeuf mbok mi neena dafa gis ni batu khutba day melni waxtan lay firi tay du waxtan ku koy def ak nit day jaadu nga wax ak ñom ci luñ deg wa ma arsalna min rasul illa bi lisan khawmi mu don wax kon khutba aljuma ndax def ko ci walaf bidala wala du
1: khutba aljuma def ko ci lak wudul arab bidala mo xam walaf la wala tukulor wala serer wala sonin ke lak woko man di defe bidala ndax yonent bi arab dong la ko massa defe sahaba yu top ci mom arab kot lañ ko massa defé deglu na fan yi ben fatwa bu kenn ci ñom di def ne umar ibn al-khattab bu daan yebal ay nit fenn daf leen di bolé ku leen di defal tarjama mais ndax daf leen daan wax firi leen khutba yi musul leen ko wax bidala
0: kon lolu leer na kon def gi ci walaf bidala waye ndax bidaa sahiha la wala bidaa hasana batay
1: bidaa hasana la bidaa hasana bidaa bu rafet la waye nak budé ci mazhabu imam malik ñom liñu wax moy buñu ko firé ci walaf juma ja yakuna mazhab imam shafi'i nak ñom ño wax né mo manes nako tek ci benen lak waaw mu nek bid'a hasana
0: kon ñu déggé ko nonu khutba bi firi gi ci walaf kon ci arab rek lañ koy ci waye kon lu melni bayana di nga xani ki jitu dana ko def ba mbokk yi man ci dégg loolu kon ñu bayyi xel xana mu woté ko ko rek ki neena ginaaw bimu dégg lo waxtaan bi dafa gis ñom batu muhdisa dañ koy jëfëndiko lu bari kullu muhdisatin bida muy laaj digënde muhdisa ak sunna manam muhdisa ak bida bobu loko ci mëna labiré
1: waaw muhdisa moy luñ sos rek nga ñëw ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam limu indi nga jël subhanallah fele bolé ko ak allahu akbar dika werd légui yow subhanallah sosoko soso allahu akbar mais dendal gi nga leen dendal tarkib ko non bo defé bi nangam yon def bi nangam yon lolou moy sos gi lolu moy luñu sos rek ci diiné waaw
0: jere jeuf mbokk mi néna lu melni du'a khatmul qur'an muy ñaan gi nga xamni moy khatmul qur'an ndax wax nga ko legi ci biir waxtan ndax lu melni sadaqallahu alazim te ñun ñu fonk ko lol fo jangé ba nopi faaw nga wax ko te gis nga ni ko ëndé mo atté wu leer ñaanu khatmul qur'an itam la doon laaj ndax ci bidaay yoy la wala itam mom ñu dem
1: waaw mom itam ci bidaay la bok ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam musuko def musuko saxal musuko def lu musuko wax
0: ko de bidaay bari da lol bokk mi day laaj ba xam wa bida
1: mo ni bu rafet la bida bu rafet la
0: kon bidaatun hasana kon meun nañu deg non mo ni ndax barkelu ci nit manam tawassul ñaan ci dara je nit ak yoy comme man mi mourid man ci barke serigne touba wala yow mi tidiane ngene ci barke mam alhadji malik ndax lolu bidaat wala mom nuñ koy atté
1: lolu mom du bida sunna su leer nañ la ndax yonent bi moko diglé ben silma xa dafa ñew ci mom ne ka ñaanal ma sama bëd yi tané yonent bi ne ka bu la nexé ma ñaan bu la nexé nga muñ te bo muñé mo gën mu ne ko ñaanal yonent bi ne ko demal nga japp nga julli ñaari rak'a nga wax li allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyyika muhammadin nabiyyir rahim yalla ma ngi lay ñaan di jublu ci yow bi nabiyyika moy lan bi barakati nabiyyika wa bi barakati nabiyyika aw bi jahi nabiy ñun lo taqdir fofu d'accord nañ ci wa fofu man nañ fe taqdir lu ne bi barakatek bi jahek bi duaek lo fi taqdir bax na kon lolu mom yonent bi sunna sunna su leer nañ la
0: kon ñu déggé ko bu baax mourid bi ñaan ci barké serigne touba tidiane bi ñaan ci barké mam alhadji malik lu wër ci la tégué fu wër la tégué ndax ñu yalla défal barké lañ ñoon manestan barké lu ci ñom ki lu ci walu faju nak mbokk mi da doon laaj walu faju lu melni ay moccia ay safara ak yoy ndax yoy itam bid'a hasanal wala bid'asay
1: waaw budé moccia de mom sunna la bu féké baat yi ñuy moccia ak kufru neeku ci shirku neeku ci mom sunna la wa shirk ak kufru nak mom budé ci dafa nek ci baat yi dul moccia sax bu boba day haram waaye moccia ci bopam sunna la ndax yonent bi def nako sallallahu alayhi wasallam ay sahabaam def nañ ko budé safara itam gisuma fo xamne yonent bi bind nako waye gisuma fu moko tere ndax liñ waxon ci legui ne nangam yonent bi defuko dulay waye tere wuko comme que tere wuko rek woute wul ak ben texte rek manes nako def
0: jere def kon lolu lerna bu bax wa mbok bi don laaj batay salatu tarawih muy julli nafile yi ni def ci wer koor bu nu dogoy ba nopi ndax ras quran def dajalo diko def ci jamono yonent bi sallallahu alaihi wasallam wala lolou ndax amul won ak bu amet fan la ci yan jamono la am moy ñu dajalo diko def
1: yonent bi def naka ñett yon bayiko dal dikoy bayyi ne damay ragal ñu faratal ko ci yeen ba jamono umar ñew umar dajale ñep ubay ibn ka'b jitaleen biñu noppé umar wax ci lamiñam ne ni'matil bid'atu hadhihi ne bid'a bi day rafetna leena bu fekke lolou du bid'a kon umar djum ndax Omar ci bopam mom mo ne ni'matul bid'atu hadhihi man lima japp moy Omar ibn al-Khattab djumul kon ñi wax ne lolu du bid'a ñom ñoy djum
0: jere jeuf señ khalifa ki na la bimu rafet lo waxtan yu baxa bax dila ñaanal yalla guddal saw fante wéral sa yaram te bayila ak sa xel mom ci dafa melni li ma don wax ni rek ci la doon waaw ki dafa lañ ni ndax su fekke lu yonent bi deful won rek sallallahu alayhi wasallam moy firi bid'a ndax kon mune ndax gisoni kon islam li ci ep lepp kon mom ma do nek bida ko bu fekke lu yonent bi deful rek nenañ moy bida
1: lolu liñ nane lepp lu yonent bi deful moy bida man na nek bida waye day delu ci liñ doon waxtan legi ndax bu nekke bida ba nopi day nek hasana wala day nek sayya bu doon lu yonent bi deful bida sayya lay doon mom bu boba ku juddu da ngay am problème ndax bis bu nek nga nek ci lu yonent bi deful won diko def wa sun jakkay sax lampe yi ñu ci def ni amul won ci jakkay yonent bi ci bamuy dund karo yeb amu ci won te ñing ko lek sun jakkay radio yek appareur yek yeb amu ci won
0: jere jeuf ki day laaj mu ne dafa gis ño xamne ba lañu julli timis dañuy def ñaari rakka muy laaj lolu ndax bida ala wala itam
1: wa lolu wutele ci walu fiqhu dafa am mazahib ñu koy def ben muy ahmad wala muy mazhabu imam shafi'i mais budé ci mazhabu malik mom ñom duñ ko def manam lolu wuté la rek bo xamné ci mbirum fiqh la del
0: lolu leer na mbokk mi don na laaj itam mu ni ginaaw bi mu rafet lo waxtaan wi mi ngi lay sant bu baaxa baax muy wax li ñi wax bida mu ni bida ndax jamono yonte bi sallallahu alayhi wasallam bari won na ñi wax bida ak ndax bari won na jamono yoy ñu doon wax bida wala ginnaw bi fi yoonte bi sallallahu alayhi wasallam joge lañu tambali di wax bida wala bi fi yoonte bi nekk tam fekkon nañu doon wax lool
1: waaw daan nañ wax bida waye ndax baat bi waye baat bi latewul won ni legi gaayu bes yi ñoo fi ñew indi ma nga xamne seen dafa bok ci seen mustalah bu mënu ñoo wax ba baye duñ tuddu bida lool motax baat bi bari mais latewul won waye naka jek baat bi daan nañ ko tuddu ndax yoonte bi tuddu nako ci lamiñam ne kullu bid'atin dalala
0: jere jeuf khalif mbokk mi mo ne laaj bida ak aada yoy itam beggon na nga leral ko ci ba man ci xamé li ñuy woyé bida ak lo xamné dañ koy woyé aada
1: ñaar yépp ben lañ aada day bax mbamu bon bida itam day bax mbamu bon wa ben lañ ño bok
0: jerejeuf khalifa mbub ci waxtaan mu am solo wi waxtaan wi deg nañ ko no ngi ci jarignu bu baaxa baax ndax yaangi ñuy beggal nu beg ci leg leg nga waxtan tam fexal xoli ba ñep fex ci te duté lepp teewul ñing lay bayyi xel di la deglu bu baaxa baaxa baax di ñaan yalla mu guddal saw fan te wéral sa yaram wa lu melni nak li ñi def xabd ak sadlu doon yo xamni muskilay bari la anditam mom itam nonu koy jangale ci digeenté bida yoy hasan ak sayyab
1: wa qabd ak sadlu mom dugul ci bida du bida ndax budé qabd ay hadith ñew nañ ci doontal ay hadith yu rag lañ mais budé sadlu itam hadith ñew na ci hadith wër keng ñew na di wax ci sadlu motax lolu mom duñ ko duggal ci bidda ci sunna yi lañ koy duggal ñi nga xamne ño jangale ñoy def sadlu te sukkandiku ca ñom dañu wax ne li sunna la ñi def qabdu itam dañu wax ne sunna la donte le am nañ ay hadith yuñ sukkandiku yo xamne yenn yi leerul yenn yi wëruñ
0: ñi ngi lay sant bu baaxa baax di rafet lu waxtaan wi di waxtaan ni kep ko xamne waxtaan wi rawon na la na nga deglu radio yi may bëgg lim na nga deglu radio daru muhti fm mom en direct la koy def ak ñaaxen fm ba taxna bokk yang koy deglu ni fi ndol radio benno fm ci touba dana ko jallale 17h radio lamfal fm dana ko jallale 0h zik fm dana ko jallale 22h rfm 98.4 mom itam dinañ ko jallale rts touba mbak fm 99.2 dinañ ko jallale 14h00 wala 22h wala 10h30 bu mu ci don sud fm 91.2 danañ ko jallalé wal fajr fm 89.3 danañ ko jallalé ucap fm 103.5 danañ ko jallalé jant bi fm 95.2 danañ ko jallalé daru mus fm ak ñaxet fm ñom toujours dañ ko def en direct budé ci walu télévision yi budé ci walu télévision yi batay télévision biñu wax touba tv daf koy jallalé télévision biñu wax lamp tv dana ko jallalé budé ci walu sidi sidi yu bari danañ ko jallalé sidi bu melni istikhama sidi bu melni yu bare bari suba vision site internet yu bare bari fiñ tollu ku ci dugg da nga ci fekk waxtaan wi man ko ci jariño seigne khalifa sa waxtaan amna solo lol wax digal ndax tay ji deglu nañ la lol suba ci aljuma ji seigne abdou sey lañuy dalal seigne abdou ahad sey muy waxtaan ci dabtu nafs moy sam sa bop bu do dugg ci luñ lay yedde mom lañuy wara leral su fekke gaaw la al hasan jaxate di professeur moy xetu yarin ak jangale wi ci senegal ci daaray nasarani xet yarin wek jangale wi mu di ci wax lu am solo su fekke dimanche la seigne babakar sek al ubudiyye moy xet jamu yi altine amzatu jaxate mu di nu andil ci jikko cheikhuna cheikh amadou bamba khadim rasoul talata lamine touré digeunte nit ñi ak malay alarba cheikhuna ka mu def ab taxaw setlu ci daaray alquran yi ndaxit def ci taxaw set lu am solo ndax oustaz mi wax na legui lu am solo ndax jël sa dom jox ko ko xamne la nga yaakaar ni mom la cey defal bokut ak lam cey def lolou lu am solo tay fiñ tolu nit maniser man la defal lob lal mu yaqku nga defarat man la defal batiment mu yaqku waye dom mom buñ la xisa yaqal rek yaqku wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh oustaz
1: okay jazakallahu khairan

0: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk daara di ma ngi nuyo tay ziar diko tek ci loxol serigne khadim ak serigne khaban mbokk mi laaj neena ndax dagan na ci ab julit muy dem di fetlu wala mu wéré di dem fo xam dañ koy fetal dur ko fek wa bu fekke ni lim djubu ci fetlu gi dem moy ñi fet yaramam xamne ñi jang xam xam fajj ñoy xol yaram wi ak djumtu ay ñam ngir jema xam liko dal pour ngir fajj ko suba lolu mom lu bax la lu ñu gëreem la ndax dañu l'islam day diglé ku wéré di nga fajo bu dé fet gu mel non waye fet go xamné nak ay gisane la ak ay tane yu mel non mom lolu ak julit duko def lolu lañuy tuddé kahana té yeren ci ay salam non nak ko dem ci ak kahin mu wax la dara nga gëm ko wéddi nga lañu wacc won ci man lolu lu mata moytu la wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj néna ku tégon nda ci ron garab xob ya di wad di tabbi ca ndox mom ba soppi soppi ca fakal xeyna wala xel wala melawa ndax ndox mom dara man laab waaw xob garab de bu soppé am ndox dañuy japp né ndox ma mëna tuta laabal luzul muy ak teen bu nek dekk bu Allah nga xamné mom moytu ko day def ay bu reseun barab yi nga xamné manis na sahaba ndox mi xobi garab ci dugg kon buñu sagane ba xobi garab dugg ci ba soppi ko momo ndox mo na tutal label wallahu ta'ala mbok mi la ñeena da ba ku ko leralal li mukhtasar al-akhtari wax awwalu ma yajibu 'ala al-mukallafi tasfihu imanihi walim ju wax de moy mukallaf da am yu bari yu ko war waye ci jitu moy wëral gëm yalla am fexe ba gëm yalla am doon gëm yalla gu wër ko xam de depo pass passu ahlu sunnati wal jamaa tek borom fim ko wara tek li dagan li war ak li jombo ci ay melam yep mu xam ko gem ko lolou moy li jitu ci li war mukallaf kon fexe ba jang tawhid ba am tawhid ma am tawhid jang ko ba am ko kon ba kon ci li jitu ci li war mukallaf ndax tawhid bo bu degeerut yenen jamu yalla yep ben ci man am jariñ bala ay jaamu yalla mana sax ni man ko nongu faaw day am day am gëm yalla bu deugal motax gëm yalla mo jitu ci luñu wara suxat ci nit wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena jigen jo xam dafa gisone bax ba set bimu toge abdi neena gisat ko mo len def day sangu ci safa wala day xaar ak dir ba xam dana set wala det wa bu fakke ne jigen dafa gis bax bam sadde fi ak matul fukki fan ak juroom bu fa gisate bax day japp ne dara ju ndek je mo setu gudon bu fakke nak bim fete ak bim ko gisate man na fukki fan ak juroom man na donat bax ndax dañuy wax ne ak laam digeunte mbeur ak morom ma du yes fukki fan ak juroom bu xasama fukki fan ak juroom rek man na don gen bax kon bu gisse bax wala mu gis dara man na japp ne mbeur la gore rek yu mel nonu mom da koy nemeku su waxtu julli jege sa bu julli jote man may waj dem xol bopum ba xam bu gise lu yes luy genn ma xam ne kon mi genn kon julli wor ko waye su gise mu fen bi man nga yone ne mbeureug jeexna la mom la gis mu sangutu julli waxtu wa wallahu ta'ala a'lam mbok mi la ñana kuy weddu weddu ma xos nit ñew nuyu ko ndax dana ko xena fay jam sante mom wala det wa wirdu ma xos de ku koy def dañuy tere muy wax ludul wax ju war wala lu yitel te baña mbay fay nuyo nak farata la kon bu ko nit nuyo da ko wara fay mom fay nuyo nak moy bu leni assalamu alaykum ngene ko wa alaykum assalam bi gëna jot wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh lol may fay nuyo boko defé farata ci yalla na kon ay jamante yoy mom man nga nek ba agale wertu waye budé nak doon laaj tay lu yittel ndax téré wuñ ay baat yu néw té yittel lu taxaw taxaw tay yittel lol lolou man na ca tontu barké da ko laajon lu ñor lu far té jamp man nako tontu agale wertam waye waxtaan dal muy baat ay baat yu lawlaw yu dem lañuy téré kon ay baat yu néw té yittel téré wuñ nit ki dugal ko ci biir wu duma xosam wallahu ta'ala mbok mi laaj
1: bayit wi nek ci wakana haqam neena mu gis ci ay nusakh yu wute yenn yi wax awsil li kulli muslimin wa muslima masarratan ya man kafani dhalama ak yo xam day wax awsil li kulli muslimin wa muslima malisi wal kulli yakuffu dhalama yoyu di ñaare serigne bi moko daan farazi def dana talif ak qasida yag mu am lim ca defarat waxe ko nenen motax yi ci nek do yeb mën na wër mën na japp na yeb ci serigne la bayiko wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj neena ko xamne da fatte wona julli timis ba yoy jotey mu julli ko julli suba julli tisbar julli takusan ba muy julli timis ci ëlëk sa la do da fateliku ne julli wuton timis dembu ñu ngi def bu fekke ne ci biir julli timis gi la ko fateliku ci amu jëlu mat ñaari rakka ana ci rakka bu nekk la nekk wala rakka ñaari bu fasso gut fateliku ko ay dag julli la fay timis da wessu door julli timis ci taw bu julli won timis ba sel mari door ko fateliku day fay timis bu na fe doora da fay timis dem faton bu na fe bamu wat nak timis ci tew yi bu fekke ne waxtom ji xagut waye julli ci digënté bi mom nga xamné seen waxtu jall na te julli won na len doon fay ak doon bamu waté ci wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lañ neena wërseuk ñi wax naan ku ko def sa wërseuk da na doliku te mu melni yalla suñu borom bindé na kenn ku ne wërseukam doliku gogu nan lañ koy dégg wa lol de borom xam xam wax nañ ci ay waxin ay wax bokku na ci ne doliku barkel la nit man na wërseuk du barkel ñi ne bu defé nangam nak dana tax wërseugo barkel ba mën ca jariñu lo xamne bu du futon lola wërseugo du ko jariñ lola mën na ca dugri yok xamne yalla mi bind bi jam bi mo ne wërseugam mën na don li mën na don li mën na don li su dafé li nak ci lay ag fele ani melne ne am ñetti xéti wërseug yalla dogal ci mom benn bi ak lu mëna xew dana fi jëp bi ci dess nak day def nangam ak nangam du ca jëp jëm nonu loy lañ wax ci ab adjal ab dit sal nopp da ci digi waye amna yu sax ne ku koy def da dafa di joko wa mu ñu ne dig bi yoko bi moy barkel dundu gi barkel la wa am ñu ko fi reey ne jam bi da am dig bo xamne mom faw bu agge ci lay faatu mu ñu ko wessu mu ko waye amna nak ay dig dox ci digënté bi yo xamne ay jëf yu baax man nako ci musal ay jëf yu baax man nako ci musal lo la ñuy dégg hadith bi wax ne ku bëgg yalla talal wërsegam yéxé ab digam lay jokk ak bokkam digir yi la ci borom xam am man na doon yeexi ab dig ci barkel dundu gi yok wor sa ci barkel wor sa man na do jëm yok ci kaw nit ki am ñaari dig dig bo xamne mom du ko wess am wor sa go xamne ak lu mëna xew dara ci jëm wa amna wor sa go xamne jokk mbokk moy tax mu jëtt bu ko jokkul ci jëm wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena dañoo mirage seen mbokk neena seddelé ala ja ay sam neena sam biñu fétélé won way juroom nak ñu fekk xaaliss ci biir moy laaj atep xaaliss bobu wa bu léré né seen way jur ka faatu seen kilifa ga faatu kañ don don mo fa bayyi xaaliss ba dé buñ ko gisé dañ ko wara mirage kon dafa melni dañ doon mirage am ci ala di luñu gisut kon bu feñé né ci benn sam koko yéré lé go jox way joxuñ ko xaaliss bobu kon xaaliss bobu dañ ko wara genné mirage ko kenn ko ne am ci walam wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena da bëgg ñu wax ko hadith bi ndax wër na wala dé ak lu mi tagi nim lim wax nak leeruti man xena da bëgg wax hadith bi naan yadkhulu fuqara'ul muslimina al-jannata qabla al-aghniya'i bi nisfi yawmin ma raay bu ko waxe inna fuqara al mu'minina yadkhuluna al jannata qabla aghniyahi bi nisf yawmin wa dhalika 500 am amna benen riwaya bo xamne yit imam muslim netal nako way da wax ne inna fuqara al muhajirina yasbiquna al aghniya yawm al qiyamati bi 40 kharifan len jitu al janna ana khalifa yo dal ne way ñak yi julit ñak ni danañ jitu aljanna way womal yi
0: lu mat genn wal bis te moy juromi temere ndax bis bis penc jinni at la tollo dañ jito ñu yal jann liko borom xam mu tekke nak moy fuqara yi amuñ luñ leen di hisab ma bu amé yit lu tout lay doon kon ñom li jëndise bir mu jeex ñu tabal jann mo gëna gaaw way woma li nga xamne faawu ñu laaj leen li ñu am fuñ ko jëlé ak fuñ ko duggal kon loolu mo leen di yeexal waye ñum ñep aje la gi dina ben hadith bu deugal lool ne yu dessal ne taxawna buntu aljanna fekk ñi ëpp ci ñafay dugg moy masakin yi neena mu gis borom alal yi ñu am fuñ leen fe tek waye nak wa sawara ñu dem nañ sawara kon ñu xamne ñi wa aljanna lañ waye nak dugguñ kon dañuy lejjit di seen biir kenn ku ne la nga am ci alal foko jëlé foko duggal mo leen di yeex tabal aljanna fuqara yi nak amuñ alal du ñuy hisab di lañ bañ ba buñ ko amé yeb bari wut kon seen jur da yombale jënti wallahu ta'ala a'lam mokumi lañ neena goor go xamne buy xalat jigen da am ndox muy genn ci mom waye ne nak du jeñu ni man ni di jeñu waye mu nta xamne ndox ba xam masjid wala man ni muy la da xam sang war na ci wala deg waaw man ni yeug masjid bokku man ni mo buy genn day jeñu and ak banex buñu xam bu rekke dafa genn ci nit and ak banex bi mu baxu andal sang war na nit bu dé masu nak japp lay waral ak raxas sa def fekke man ni yu da genn te andut ak banex mba bok andut ak banex bi baxo andal ni gi ko aw yaramam di xasan mu wok ko bu man ni genn wala dafa jaxoso won saxna masalan ba nopi dem sangu ji gina ba mu jek jek man ni genn ci mom te andut ak banex man ni momu gina buñ ko raxé japp lay waral way du waral sang wallahu ta'ala a'lam mokumi laaj neena da ma sa am bis mu fatte julli jey ginaaw mu julli suba ba julli tisbar pour ko fatlikou muy laaj atab lola bu fekke ne du bis bobo wessuna de tisbar bis bobo wessuna da ngay fay rek geyje nga faato ngi koy julli yene ko fay bu fekke ne bis bi ngi ko fatle gono moy di nga julli tisbar bono pete tisbar ji waxtom jeexagul kon bo faye geyje bono pete nak dañuy sop nga baamu wat tisbar gi nga julli tay wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj ndax ak ngor jigen day genné nit ci diiné wa ni ki def ngor jigen dé bakkar la def bakkar nak bu genné nit ci diiné kon nek ku deung la fasikh la dé islam xamantane ko fekk ni ko def nañ ko ray waye buñ ko rayé day japp né ab julit lañ ray allahumma mu xamné li l'islam da koy téré ba tok mu japp mu gëm né lu dagan la ndax daganal lu haram mom kuko daf te xam gëna bo xamé né lu haram la té amul ben ngant do jahil do ko do dug ci islam waye da nga bëgg wax né li ñu nan arab na arab té gëm ko koku ak kéfer la mom bu fekké dé ko dëng ni rek nak xeyna top no wala yar bu bon moko ci duggal biko daf loolu bakkar la bu ko islam ray lo woré bañu ray ko duté ab julit ray dañ ko dafa liñu defal julit wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena da doon julli neena mom ñeneen nit ñu taxaw ci basam go xamne ñet nit ñoo ci xat neena am ku ñew seen ginaaw nak mu diko xajal ñen doon jeggi far gis ak basam gu lew mu seug diko far ginaaw mu jaxaso ne mu kabarat muy laaj atté bu mu def xass kabar du julli kenn waxul na xajalal nit mom mi ñew bu fekke ne xaj na fa na fa duggu fa xajit na taxaw ci ginaaw ndax sappe bu xasse fess kenn wërse ne di bo xamte kon ginaaw xam na ne sun taxaw ñett ni def xaj te fess ne kun jeeratut muy bayyi xel kenen ko ñew loolu mu def nak jeggi ay pé seug di far loolu jëf la te jëf ju bokku ci julli nak su bare day yaq jëf ci te nimu waxe ni mel na ne dox na jéggo seug na sigi wa loolu nak jëf ju bare day yaq ci di yaq julli ga kon liko war moy julli ba ko yakuna da wara dag julli yo kabarat dug ci julli ga ene luma na xaw na moytu lu mel non ko xass kabarat di julli taw fi nga wara taxaw keneen ku ñew di dug ci mom mo wara ligenti num daf ba dug ci sappay bu fekke xajna fa wa yow waro ligenti mom mbeureup ndax ñew nga wax ci wara ñew dug mom mu yexe ñew benne mu xaj ci sapp ci xamna fu mu xaj dana ko dug xaju ko mu jokk ci yenen sappay sos seren sappay di ginaaw and ak ñeneen ñu ñew wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj lan moy sarax ak kan lañ wara sarax ak ban bis lañ wara sarax ak lu gën ci li ñuy saxé sarax jël lu am jariñ la jox ko kuko aajo wo ngir yalla kon lepp lu am jariñ man nako lepp lu am jariñ doon lu dagan ta ban nga xamné ni ngi koy kam koy jox anam gam ko lu dagana jariño la nga jox ko ko ngir yalla man seenu wo je lum lay fay ëlëk seenu wo je daram lu dul yow tiyabay sun borom nga ci seenu te kim koy jox xam nga ne aajo wonako ni ko aajo wala lol mo tuddu sarax lol nak kon lepp lu am jariñ man nako amul len luñu wax ni mom lañu wara sarax way lepp lu am jariñ rek man na doon al khalis man na doon aw ñam man na doon am ndox man na doon ay yéré man na doon lepp lu am jariñ dal man nañ ko sarax ki ñi sarax it moy koku aajo wo koku aajo wo ku ne rawati na budé mbokk ndax yeen do sax da waxon ne sa bo saraxé am nga tiyaba way bo saraxé sa mbokk sarax la jokku mbokk la ñaar yu ngay am xeyn li mota moy rek moy sarax mom amut couleur amul melo amul jins bu mbokk na la wutal nangam saraxé ko sarax ngir yalla amul yoy amul bisit sarax ngir yalla moy lepp lo jël lu am jariñ gis ko ko aaje wo nga jokku ko ngir yalla moy sarax ko bu don na mel nangam wala jox ko ku mel nangam wala joxe ko bi sangam ba amna lu ci rax waye sarax ngir yalla soxla wut lolu wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj lan moy mazhabu al-imam malik ci jangal ak new al-quran jangal ak new al-quran ci mazhab malik ñaar yo xamne ci waxu wax ni fegn nañ ko ñu wax ne dagan na ñi mujj ci borom xam xame ngir mi nak ñi tuddi al-mutaakhirun ñom dañuy wax ne bu fekkene day wax ne yow sama borom ma ngi ñaan li may jang nga joxal ma yol bi diw su baba buntu ñaan lay dugg bu wa dagal na ci luddul ak wote ci am wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj yeen julli lañ mëna boole ku ne ci ab tukki waaw julli yiñ mëna boole moy julli yi bokk waxtu bu tisbar jotoon ngay waja dem ci ab tukki jëm fo xamne xam nga ne bala nga fa ak jant bi so señ nga jullu tisbar julli walé takusan doora dem fekkon jamono jant bi solo yit timis jot nga xamne bo sel melé timis ci ngay dab ci ngay jogé fi nga nek ay so nga dem xam nga ne bala nga fa ak fajar jot señ nga julli timis ak gé doora dem kon timis tisbar ak takusan ñoo bokk waxtu ak timis ak gé waye lu melne digënté takusan ak timis kenn doon bolé lu melne gé ak suba kenn doon bolé melne suba ak tisbar kenn doon bolé yi dagana boole ci tukki dal moy tisbar takusan ak timis ak gay yaangi ci waxtu ñeek li fasiyene jëm fo xane bla nga fa ag waxtu ñaara lu jeex kon señ nga julli ñaari waxtu yeb door dem wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ko xamne dafa yore ab nat waye nak ñim yorol nat bi ñokoy tegalel kenn koy daam lu koy jox da koy jox 5000 ngir mu nekk ab loxom mom ñu laaj ba xam nax lolou dagal na wala deb wa bu fekke ne ñom ñep ñoo ci jibo de dagal nax lolou ak liggey la di dajale nit ñi kenn ko ne nga rayu tegam buñ sotte nga jox ko kako mom lolou ak liggey la sañ na ne li may liggey nañ may fay nangam wala nañ ma ci neexal nangam ñu xam nim tollu buñ ci jibo dagal na wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena nit ñoo xamne dañuy wër di laaj ay ndimbal ndax seenu mbeur di waja bare wala ñuy waja fu bal di laaj ay ndimbal wala ñu def ko ba nopi dal di wër laaj ay ndimbal muy laaj at bu ndimbal lolu waaw fo mo xamne fo mu dagan la de bu ne ci laaj ay ndimbal bu la neexé joxé ndax kon lu dagan na su baba way bu dé fo mo xamne deganu benne deganu ndax mom dañuy téré ko def wala deganu ndax lañ koy bolel yu bare ci fay fi nak bu jëmmi fami dagana yi liñ koy bolel taxna deganu na bari niñ ko def fi deganut ndax njabar da ca nek yi ñaawé ci feñ ak waxtu yi ci faat ak awré ci wunni ku yoyu taxna deganut deganut ak jël kon boba nak kenn waru ca jappalé ku ci yëngu kenn waru ci dafa lu ci yëngu wallahu ta'ala a'lam.

nete ngai andor dotun yew abadan ba kaymur wa khalbuka wulunu tek ala sadati la bamba wax ca way wa bul sakati wa khalbuka wulunu tek ala sadati la bamba wax ca way wa bul sakati terawlu len te ñewnu xawto nga ka bajjo ba daanu na ci digge xeraawlu len te ñewnu xawto nga ka bajjo ba daanu na ci digge wallahi serign ma samba kérok bam ne jirim fa kawla ji janga andak dekkali pi falakh wallahi kérok bam ne jirim fa kawla ji janga andak dekkali pi falakh mamarsiyat saykhana masamba tabba fi daroy royul saykhi bamba ya malakul maut lasitu mito bi izni man yuhyi wala yamut ya ba ya ba khadim rasala ka nga def fi jaat mi ñu bañ ko suuli ya ba ya ba

Cheikh Modou Ndoumbe booba tabdu delu si joyna fi sana jaay ci am ansa sin Cheikh Modou Ndoumbe booba tabdu delu si tourna samay rongan ci am sa sin ngir si di anta mbacke mangi bis bisi ma joy firan gi ci atam onay sa sin serign ma samba mbacke dunya la fasé aduna mbass je xam nga sangi mbacke bo fi taw bo fi tiad ya manki aduna mbass je xal nga sangi mbacke bo fi taw bo fi tiad ya manki yelonti yow nga ba fi sang ma samba nu diko roy ta diko xole bamba kude ti roy roy lu serign bu magba di tombu tombam ya ganaw ma samba kude ti roy roy lu serign bu magba di tombu tombam ya ganaw ma samba yelonti yow nga ba fi sang ma samba mudinu war ta dinu fotal samba kude ti wa muridi daggi xoli waqtanu bamba wam da son xeli yelonti yow nga ba fi sang ma samba moda defar sar xanam wa kharba kude ti war sa xaar di andan mbolo di dem bo mbur ak mbor ma wulu kude ti war sa xaar di andan mbolo di dem bo mbur ak mbor ma wulu kude ti war sa xaar di andan mbolo di wa murid yey war ba ak ku ngel yelon ti yanga ba bi sema samba sefam ba sax joy na kantong ba yelon ti yanga ba bi sema samba sefam ba sax joy na ko ak kantong ba kude ti may societe bak sefam ba ab khalis ay fasti may mar semba yelon ti yalla ba bi sema samba mbacke musobe nek nanti terba bañi rawante bacce teggi tourba te modi entrepreneur me tarba yelon ti yanga ba bi sema samba moda defar salum ba ag tamba yelon ti yow nga ba bi sen ma samba moda de versalum ba ag tamba kude ti war sa xaar ba fa jur bel di war murid yey war ba ag kungel yelon ti yow nga ba bi sen ma samba wa saña xor dan nañ ko yut ay damba kude ti fa khalis di sanni ñay laaj di boole ay kamil di rangoy galaaj kude ti fa khalis di sanni ñay laaj di boole ay kamil di rangoy galat yelon te yo nga ba wi sen ma samba joyi jurbel joy na mok bayam ba yelon te yo nga ba wi sen ma samba jumaa jurbel joy

guddeek beccak di wër barab bo boba ku deeti jangulul qasay tuba guddeek beccak di wër barab bo boba ku deeti jangulul qasay tuba guddeek beccak di wër barab bo boba yelonte yow nga babi cheikh masamba cheikh mustafa joy na ko ngir bayam ba temeri kamil yaak ni tek juroom ya bacc ko da taxawu sol yereem ya mo jaaku kay jite ti fil muharram ci ni tufan di jog di rombi deureme yelonte yalla babi cheikh masamba wetana wa ngal ko kamil ba ku jeeti lim jukal di may kamil ba bi sa tabaski teddu yak yanam ba yelonte yaw nga babi cheikh masamba wetal na wa touba ajab taram ba yelonte yalla nga babi cheikh masamba yelonte yaw nga babi cheikh masamba wetal na wa touba ajab taram ba ku deeti may dafi yaw sagu fidati di sang way de ci aynu rahmati ku deeti may daif yaw sagu fidati di sang way de ci aynu rahmati yelonte yaw nga babi cheikh masamba wetal na mam cerno magam di bayam kureti def mam cerno mak ak bayam diko siare an jotte wayam kureti def mam cerno mak ak bayam diko siare

kerogla bacci mbacci rombu marché castor ginuru wertu babena commerce muridiana ko mbatte ballaysa ki janyana ko labbay ka njol ma jaysa qadir alimamuna marhaba ahlan wa salan saykhana masamba kudeti melni jant fi dakar quartier yep waqti janey waru yallonti yow nga babi sen masamba tubab ya da nañ wax ni.

fapti banki bi ay junni di dimbalé wayla ji tadolen janni yelonte yalla ba bi cheikh masamba wetal na ibrahim lo santamba kudeti faylo bar ya ibrahima moy khadamam defon donam ci rewma yelonte yonga ba fi cheikh masamba wetal na cheikh ahmadou mayta wamba moja ku koy xolati mo rakam ya batam ñurel te diko jox deureum ya yelonte yow nga ba fi cheikh masamba wetal na wa kërëm ña ajab taramba xawma ku ñuy xajjoti urul ayni nanguna seen gor ga bi doonil mayni yelonte yow nga ba fi cheikh masamba bam jite jakk ji ñu naal fa tuba xawma ku deeti jiite fil ahyaadi di topto magal ya fil biladi yelonte yalla ba fi cheikh masamba luga pata an yan di bay tolam ba xawma ku deeti bay fa mamor anta dako on siyaare njaan fa mbakenta yelonte yow nga

mu delu jebalat ko siang masam ba ngir fetale ko jebal ak bayam ba kerom dayam wax na ko wax jo xamne sañe fuko biral bidon il mayni ku weddi li nga dem laaj ko serindam moma ko wax mo sant won kerok dam kerok la bamba mo sa tim ci dunya banam wuji yalla raw na mbeur ya lelam ba moy bidiw bon cialar ba tarikh ba aman sa sin moy tar ba leram birum ci dom nga am na firnde nurul jalali moma cha tay gayle bamba ko tuddu moko yor bam xamé mu jox ko cheikh abdou fandam bam gimé cheikh abdou rahman do moko sol qur'an ci adu neewa neew la raw so daanu darul anim modi keur serign dam la binday kamil niyet ko mam dam fofu la jange xam xam riwaya ba bamba ñew geej far ko sor diraya kero ba bamba ñew fa darul man man fek na kamilam ba akhi rahman ca momat lañ fa yabal sin baxan ba mu ñewé fekul fa waju ca xaan kero la cheikh masamba war magam ja mur isa jog mu dal di gem magam ja ca momat la bamba way gannaru yaram ya sor xol sa gan ye waru fofu la bacci dugge yonu tarbiya ak tarxiya ngir tafiya bamba ko tarbiya digeunte gannar ak jolox cheikh bacci mo doy war musla sol aw dalla moy deymani bamu ki day roy nari wa deymani sa xal kawar bolé daraay maylus ar la khasaay la bolé won ba khaylus dara dus kamil yeteyer mol ya jibin talif yey wasal kamil ya musla tok mbolim lu bamba talif bind na lepp koko modi arif musli mbake mbake fi sarsara ak jaraari ya fa domi jaara musla def cheikh bamba domi bayam bamuy khalel xamne ne modi bayam musla def cheikh antam ba borom sam ay nawle ngir xamne ne ñoy ram fa sam musli mbake mbake fil qudusi ak darur rahman la darusi muslim mbake mbake dey la geey di jite kamil ba du xey di deey muslam kalpe wana ko parfor muslam ablal bu bax bu yaatu ko suuf la da fanan bam nam khayfatu musla bolé ay deeram di deebo laajal suñ malle wa morfal debbo muslam am taak ba cheikh ye taaxu ma ngay tabaxal mustafa di ñaaxu musla bir ngendi ba cheikh ye sanci bamba nga koy palman di so di fanc daru karim la ma sam ci daru mam cierno faté ko ko waxon fa daru muslam wata ba cheikh ye korna mang fa digenté bamba ak mam cierno musla def cheikh anta ba borom sam musla dem makka ba sidil mukhtar diw bi yonu makka man ca carrière bo muslam kalpe wana ko parfor ngir liñ ko jox mu jox bambay ki for muslam kalpe wana ko parfor ngir liñ ko jox mu daldi jox bambay ki for musla fagul aduna ak donam ya lum musam yusar jox morom ya musla denc alalam ci banque lum musam jox ba muso be ak mbacke musla jënd pak mba ci ay deur jakam la da fak di tok ci ay deur musla am xejje ki sen du wabe du tejj kërëm mo yaatu nit jallabe musla qasil qulud doore yeeram na ndaw teral na mak moy foore ku weddi laaj ko sayxu kumba ture abdul karim ture ño doomi foore tabe ko te seng kërëm fa jurbel lu sik moy sekkati modi bastul tabe ko te tabax kërëm fa tuba tabax kudul toj lay tabax su boba tabe ko te dajale baytul mali nde kon mu am million bil mali tabe ko te tabax juma yi bopam ni sayxu ibrahima nasxari tam baccay garab gu lawle wette meñni tay gaawa ñor tay tabbi farne gañni baccay garab gu sedd kerte gudul te neexi doom dañja ma gaangi yombul ku dem keram ron ko for ay junni ku yek ca kaw bacc ko am ño yonni mason na ma defal fa darur rahman kharbaax yu ray yo xamne doyna keman boba dama woppon ba xaw ca faatu mu def sama docteur mu tema faatu ci ben kaas wargalal masafara billahi bacci meurte mat la kafara denk ma ab denk solal ma sabador bu gore bo xamne baray la bu for halika ya musa bi taqwa allah wa adami al qaflatin han ilahi bi qarri qafratin han ilahi al muin tatika sulman min al qaybi al ayn fa aisu akhbarat lillahi salam sahaba mudbiran wa qala wa salam
yile bay la siak ma samba den kon musa ko joy la len ko moko sopon cheikh fadilo ngay joy serigne ma samba ku weddi jangal marsiya kharab xamna ne mo fi nekkolon bayam ba ku deti bay bu melni bay ta xam ba cheikh mustafa joy na wa cheikh basir ñepp nga na kemam ba dun ko siru deglul ma wax la lam defon fa jurbel ngir deddu aduna mi gay beurngal masnay wax ak serigne ba fil abiyati kalam kalam soxna am su tuddu fati ba xamatul lu bamba don waxtane ba xel ma delse muné tuptumani kérok la jox soxna sa sidi bamba ne wessna bokale man masamba cheikh bamba denci loko sidil muhtar mom lañu may sair mu bolek la srar kérok la cheikh bamba ne cheikh masamba borom inaya la defar na sanba cheikh bamba masna ko ne yalla bur ba neena nga dem ci doje moy carrière ba mu dal di dem and ak rakam am sutulo ñu santi fa daru saxal fa ndam lo carrière ba lam fa def mané sukulim mbolo mo mepp bokku nañ ne malum ba mu ñewé la bamba na masamba khatna la dafan sumana la jalba kérok la cheikh bamba ne cheikh masamba mutla wa matati gisna khayba sudon kuñi nampal ma xamne ferna sudon kuñi wajal ma xamna barna ma delu wax la kharba cheikh masamba yo xamne nekul ci kudul cheikh bamba ma delu wax la kharba cheikh masamba yo xamne ni nekul ci kudul cheikh bamba ma delu wax la kharba cheikh masamba yo xamne ni nekul ci kudul cheikh bamba cheikh bamba masna bindu talisul ko di yalla ciak bur yalla ndax mu yol ko serigne masamba bindu mbotum talif ba jox serigne ba tiji sul talif ba di ñaan serigne ba lamu ñaanon yalla arfan bi arfin modi sibtu balla cheikh bamba dal di laaj mbiram boromam mu ne ko bacc rawna ay moromam cheikh bamba dal di laaj mbiram boromam mu ne ko bacc rawna ay moromam cheikh bamba dal di laaj mbiram boromam mune ko bacci rawna ay moromam cheikh bamba dal di laaj biram boromam mune ko bacci rawna ay moromam cheikh bamba dal di laaj biram boromam mune ko bacci rawna ay moromam cheikh bamba dal di laaj biram boromam mune ko bacci rawna ay moromam cheikh bamba dal di laaj biram boromam mune ko bacci rawna ay moromam bismillahir rahmanir rahim qala shaykh ibrahim ajub al mas'ari sahir ithm daha sayq mazam bambak fa khal afadil al jud wal karam mazam bambak kaseeran wal ikam فاق الافاديل على الجود والكرم مصم بمبك كثير العلم والكم فاق الافاديل على الجود والكرم مصم بمبك كثير الحلم والحكم فتن فتين لبيب ناسق يفز ندب عريس

yeen jigéen ñi seen jaaxle jeex na, li ko waral mooy Touba Fall Business. Waaw, Touba Fall Business nekk fii ci mim réew ñëw na ak ay xeet yu am solo. Li ko dale nag ci dàll pochette yu yanju lool te rafet, saak yu amul fenn. Touba Fall biiju nag bàyyiwul benn yoon seen takaay yu jekki te rafet. Lépp lu jigéen war a mën a soxla ci takaay boo fa demee di nga ko fa fekk ci qualité bu mucc ayib. Képp ku bëgg ci xéwali nag daagul ndànk ba sàndaga la lu rus, di nga fa fekk boutique bi wala nga dem ci marché Peterson, wala boog nga woote au 70 642 37 12, wala au 77 913 13 46. Touba Fall biiju daal kenn du moom.

yeen jigéen ñi seen jaaxle jeex na, li ko waral mooy Touba Fall Business. Waaw, Touba Fall Business nekk fii ci mim réew ñëw na ak ay xeet yu am solo, di ko dale nag ci dàll, pochette yu yanju lool te rafet, saak yu amul fenn. Touba Fall bijou nag bàyyiwul benn yoon seen takaay yu jekki te rafet. Lépp lu jigéen war a mën a soxla ci takaay boo fa demee di nga ko fa fekk ci qualité bu mucc ayib. Képp ku bëgg ci xéwali nag daagul ndànk ba sàndaga la lu rus di nga fa fekk boutique bi, wala nga dem ci marché Peterson, wala boog nga woote au 70 642 37 12, wala au 77 913 13 46. Touba Fall bijou daal kenn du moom.

yeen jigen ñi seen jaaxle jeexna liko waral moy Touba Fall Business waw Touba Fall Business nak fi ci mim rew ñewna ak ay xet yu am solo liko dalé nak ci dal pochette yu yanju lol ta rafet sak yu amul fenn Touba Fall biju nak bayiwul ben yoon seen takay yu jekki ta rafet lepp lu jigen wara mëna soxla ci takay bo fa démé di nga ko fa fek ci qualité bu muccu ayib képp ku bëgg ci xéewali nak dagul ndank ba sandaga la lu rus di nga fa fek boutique bi wala nga dem ci marché Peterson wala bok nga woté au 70 642 37 12 wala au 77 913 13 46 Touba Fall biju dal kenn du mom

di sorox dañu bari tayit li leer dal di xuy di nur lu bax dafa bari waye lan na bu ci deug lepp rek danaka ay naxata la ay njuy la ay ndeug saraxu ba taxna tam yoyu kep ko xamanteni rek yaan ci bayyi xel diko saytu waye diko jeffe suñu borom ci katana mag yeuma dem man na def nga mucc ndax serigne bi mom mo ci fe andi lenn rek ndudut yeesal dine yonent bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ci namat ko ci wax deug defarat ko ba nga xamanteni rek nit ñi danañ mëna xamé ni li dal modi siratal mustaqim waaye danañ mëna ragné jëfi setané danañ mëna ragné jëfi mbolom setané mi nga xamanteni dal ñi ngi taxaw ngir galankor l'islam tayit mu melni dañu xawa am doole waaye mu melni rek nit ñi dañu banku seeni loxo rek jamorlo wuñ ak ñoom yete wuñ so ñewuñ waaye sax danaka donte dañ dañu tegg woon ci yoon sax waaye dafa melni rek yoon yi mom da rap yoon yi dal dafa melni dafa wéet ndax ñi cey dox bari wuñ ba tax na jamono ñu jamono jafé la jo xamanteni waaye jamono ju yam ba jafé lu baax la ndax nit ñi def lu baax dañu yëndu ba tax na kon cëpp ko xamni rek yaa ngi soobu ci yoon yi ndox rek nag bañ a gestu ndax gestu day taxaat yeexalu dox and ak ñu wër and ak ñu dëgg xool rek sëriñ bi ci sa kanam tëg sëriñ bi ci sa kanam rek xam naa ni topp ci ginnaaw sëriñ bi sox yëngut waaye danañ faral di wax ni loolu boo ko defee da nga raw say morob te jamono ñu gis na ni lépp lu la waay rawe rek ba mu koy def yaa ngi toog jàkkaarloog moom kon war nañoo wàññi pom war nañoo wàññi caaxaan war nañoo wàññi li nga xamante ni daal moo di barabu way texeet yi nga xamante ni rek boo ko toogee ba jóge foofu duñ fa tudd yàlla duñ ko tudd yonent bi duñ fa jàng alxuraan duñ fa jàng fasida duñ fa def salaatu ala nabi duñ fa digle lu baax duñ fa tereb safaan waaye nekk ci jataay yoo xamante ni rek jataay yi koo képp la jataay caaxaan képp la jataay yoo xamante ni daanaka lu ci ëpp rek yaa ngi rey sa temps yaa ngi rey loo xamante ni lu ganjaru la muy sa jamono jeexal ko ci loo xamante ni daal lu jëmul ci suñ borom la loolu nag ak rëccu rek lay jur ëllëg kon niñ ko baax woon rek dafa moo di ni bëgg nañu daal ayubis bu ne rek ñu tënkal lenn ci tomb yi nga xamante rek doon ko jàngoo xëy na ci biir ayubis bi ngir ngeen def ko ak tënk ñu def ko tënk sax laa waan ndax maa ngi ci biir laa bëggee ci sànni gi sama bopp laa ci jiital ndax jëmm ju xeebu ndax wax dëgg yàlla doon rek seenu ndonga waaye ñu fa seene labyrinthe kon fa seene soññante ci li nga xam ne daal moo ñu fi andi te bann fi muy jaamu yàlla.

amna soxna suñuy wax soxna ko djog bokku ci wa kokki masna ñew ci serign bi niko dama la doon laaj ndax dama deggu ñu ni sawara bu romi musor ño fepp manam ay jigen ma la doon laaj ba xam bu romi lafa nga fam nit serign bi niko ah kay bu romi lafa nga fa kay waye borom lafa mo fa gis borom uskumbaag fa yobbu

0: ba bokk yi xam naa ba li ñuy àgg si ci tontu laaj yi ñu fàttaliku ñun ñëpp rek bés bu màgg bés bu tedd muy le 5 septembre di bés boo xam ne ca la sun jàmbaar ju mag ji sun yaakaar ji al mujahidul akbar Cheikhul Khadim Aliou Ridwanoullahi Baqil Khadim mi nga xam ne ca la màggale woon boromam wéetal ko wane ne ko wan ko na ko kenn du yàlla ku dul yow ca biroo ndar le 5 septembre mu julli fa ñaari rakk yoo xam ne ñaari rakkay naafila la waaye wane fa wéetal yàlla gu mat sëkk ci baatub tawxid boobu nag ci ni ko Cheikhul Khadim Aliou Ridwanoullahi Baqil Khadim defee woon foofu nga xam ne wéetal yàlla mooy wane ne yàlla rek mooy buur mooy wane ne moom dong lañ war a jaamu mooy wane ne yàlla mooy ki bindi mi def yépp li xew lépp ci nameelam lay amee ak ci kàttanam moo taxit wéetal yàlla googu muy tawxid dégg sëñ tubaab wax na ci masaaliko ji naan nee na xam-xam bi gën ci xam-xam yi ñuy jàng mooy wéetal yàlla mooy wéetal yàlla moo tax borom bi tabaraka wa taala bi nga xamee ni bind na jaam ci alamul arwaa nga xam ne ci alamul arwaa bi mu leen bindee dafa wax ne ci alquran ci suratul laaraaf aya 172 wa idaa axada rabbuka min bani aadama min zuhurihim zuriyaatihim wa ashaduhum ala anfusihim alastu bi rabbikum ba mu bindee jaamam yi ba àggeel rek ca alamul arwaa lam leen njëkk a seedaloo mooy ndax duma seen borom wéetal yàlla ngoog ndax duma seen borom ñu ne bàlla ñu ne ko ankay waaye gis nga bi may joqar bi yéeféer yi ca suratul kahf aya 51 na leen ma ashadtuhum xalqa samawaati wal ardi wala xalqa anfusihim ñi nga xam ne dañ doon weddi yàlla ba wéetal yàlla defuñ ko yàlla ne day ba may yéene ba may bind àddina bi ak ñoom ci seen jëmmi bopp ma sax defuma leen ci woon seede kon gis nga li ko ñor mooy ba ñuy bind ci alamul arwaa daf ñoo seedaloo li ñu tuddee uluhiyatam gi ak rububiyatam gi te mooy ñuy wéetal ko moom borom bi tabaraka wa taala moo tax mu wax ne mboolem yonent yi mu doon yónni yépp seen mission moo doon ca alamul arwaa gannaaw bi loolu amee ca alamul arwaa bañ ko seedee ba àggeel nag mu yónni waa di yonent yi nag yonent yi ñëw di fàttali nit ñi la nga xam ne moom la ñu waxoonte woon ak borom bi tabaraka wa taala ca alamul arwaa moo tax mënu yonent bi alayhi salaatu wa salaam wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuha ilayhi annahu laa ilaha illa ana fa'budni laa ilaha illa ana fa'buduni ci suratul anbiya aya 25 mu ne yonent bi day alayhi salaatu wa salaam naka day amul benn yonent boo xam ne jiitu na la te ma yónni woon ko loolu nag dañ koo waxyu naka ne na xamal nit ñi ne amul benn yàlla bu dul man te yàlla jooju rek mooy yooyu ñu jaamu ko fa'buduni nañ ko jaamu moo tax gis nga Moussa alayhi salaam bi nga xamee ne dox na baag si ci tooru Sina borom bi tabaraka wa taala di nettali loolu ci sortu taa aaya fukk ak ñeent ne fala ma aataha nodiya ya Moussa inni ana rabbuka faxla na alayka innaka bil wadi muqaddas toa wa ana ikhtartuka fastami lima yuha innani ana allah la ilaha illa ana fa'budni nee na ba Moussa ak si tooru Sina rek daa dégg kàddu gi wax ak moom lam ko njëkk a wax rek mooy simil sa dàll yi yow Moussa ndax yaa ngi ci barab bu sell ndax kàddu borom bi tabaraka wa taala gi muy dégg foofu moo ne yàlla ngi fépp rek dégg nga waaye nag wax ji lam ko wax muy mu ne ko inni ana rabbuka man maay sa borom gis nga tawxid ngoog mu teg ci nag wa ana ikhtartuka maa la tànn yow fastamih na nga déglu li ma yuuxaa li ma lay yónni maanaam li ma lay wax yu nga war koo jotal nit ñi lan la wax mu ni inni nii ana allah xamal na man maa yàlla inna nii inna arfu tawkid la inna nii ana allah laa ilaha illa ana faabud nii ne ko nag xamal na man mii maa di yàlla tawxid ngoog laa ilaha illa ana amul benn yàlla bu dul man faabud nii kon nag ma jaam waaye gis nga mu wax ci mu wax ak yonente bi alayhi salaatu wasalaam ca suratul muhammad muy aaya 19 mu ne ko faalam yow yonente bi faalam xamal na annahu len nak lay mbirte mbir la ilaha illallah amul ben bour budul yalla wastaghfir li zanbika amul jenn yalla judul yalla wastaghfir li zanbika wala mayna wastaghfir li zanbika lolou sew sew lu moy ibada rek jamu yalla kon dañuy gis ni fi borom bi tabaraku taala manam wetal ko fim ko tek motax baat bobu di wetal yalla moy sedna amul ben bour budul yalla moy la ilaha illallah moy baat bi borom bi tabaraku taala ñeuk wax ak jamni ci alamul arwa waye tim moy baat bi nga xamne boy tabbi ci l'islam mom moy tax nga man ci tabbi shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah fokk nga sedna amul ben yalla budul yalla kaddu gogo kaddu tawhid gogo moy lay tabal ci l'islam waye tim moy kaddu gi nga xamne nak jam bi bu tabbe ci bammelam laaj biñ koy ñëk laaj moy kuy so borom man rabbuko loolu la kay manam munkir nakir liñ koy ñëk laaj moy kuy so borom moy baatu tawhid bobu waye tim baat bobu kéro bu yalla dajalé mbolem nit ñi gënaaw bi yalla tukkilé adni ba dajalé mbolem jaamam ñëpp nga xamné day dajalé nit ñëpp ñu nekk ci benn barap jinni wër leen malaika yi yewu ñew wër jinni baat bi borom bi tabaaraku ta'ala di jëk wax moy limanil mulku yawma lillahi wahidul qahhar yalla day laaj ne tay anako yu bor gis nga tawhid ngok ma ngay delo bopam leppam mune nak kentontul mune lillahi ñel na yalla bur deug moy yalla al wahid kadi ken al qahhar moy ki not mbolem binde fi mi kon nak lol nak la shaykhul khadim ali ridwanullahi bakh khadim ci 5 septembre bi magal ndax bimu duggé ci bureau bi lim dëkk def ak moy sanidir bi na allahu akbar nak moy yalla gëna mag lepp lol moy wétal yalla nga xamné deggal na lu yalla wax ci alquran né walillahi masul a'la wa wal azizul hakim ci sourate nahl ay 60 yalla néna moy yalla ci bopam lepp lu kowé rek yalla la gëna kowé ndax moy ki bind lepp waye mo waxa ci suratul ta mo waxana wallahul kibriyau fi samawati wal ardi wal azizul hakim waxana lolitim kon ne manam wallahul kibriyau fi samawati wal ardi wal azizul hakim yalla ci bopum moy ki ngay yeyo li ñu tuddé la grandeur ki reeyo reeyo ci asmané juroom ñaar ak suufi juroom ñaar koku kenn rek la moy subhanahu wa ta'ala kon waye mu julli ñaari rak yo xamne rak yi li yemi li tax shaykhul khadim ali ridwan lay bakhal khadim ak njambaram ken munu ko nat moy ne ñaar rak yi du farata waye nafila la waye mu julli ko nak ci and ak dal bol ko jang sar yo xamne sar yu gudd waye nak la ci yemi nak moy nak gannaaw bi mu selmale ba agel nak dadi nak la nga xamne mom la signé lam signé moy raditu billahi rabban wa bi muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan wa bil qur'ani dalilan wa bil islam dinan wal ka'batu qiblatan dadi bind qul wallahu ahad allahus samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad nga xamne moy carte d'identité borom bi tabaraku wa taala kon nga xamne yalla joju yalla mom muy wax rek mom rek moy limo waxon ay bima waxon leg walul kibriya fi samawatul ard wa wal azizul hakim moy ma nga ca lahqaf ci ay 37 di jeexlu manam moy jeexulul jasiyet ci sortul jasiyet jeexul jasiyet moy ay bobu walul kibriya fi samawatul ard wal azizul hakim donc kon fi shaykhul khadim ali ridwan lay bakh khadim gëna bimu julle ñaar rak yi dadi wax ji ba pare tek ci qul wallahu ahad allahu samad yonnati bali sallallahu alayhi wasallam dafa wax ni afdalu jihadin kalimatul haqq inda sultanil jari neena jihad ji gën moy kaddu deug go xamne ci bur bo xamne dafa jeng ta mom la shaykhul khadim ali ridwan lay bakh khadim def ci biro ndar ba dadi bind nak leral mom señ bi na uwahhidullaha wa lastu asriku shay'in bi hina siwa yusriku neena day wetal na yalla te bokale wumako ci len ci jamono yo xamne day ñudul man day bokale nañ fa yalla dadi nak leral nak ci ni ngi wetal yalla xam nga seyfu khadima leral ni ngi wetal yalla dafa yime dadi wax na fa kullu ma si wallahi fa wahadisun ujudu bi qudratihi وَمَا مِنْ حَرَكَةٍ وَسُكُونٍ إِلَّا وَلَهُ فِي ذَلِكَ حِكْمَةٌ دَالَةٌ عَلَى الْوَحْدَانِيَةِ الله أكبر سيدنا توبا نينا لودول يالا رك كودول يالا رك فهو حادث كوسوسو لا مانام كوسوسو نك نكو بينت واي نك لولو سوسو كان موكو عمل منو اوجد بقدرته يالا تي بوبم موكو عمل تي كاتنام منو وما من حركتين نك امول لين لوي ييغو تي عالم مانام امول لين لوي ييغو تي اسماني جيروم نيار اك سوفي جيروم نيار wo sukoni amul len luy dal ci asmane djurum ñaar ak soufi djurum ñaar illa rek wallahu fi zalika lul nek na ci lolu hikmatun khariñ go xamna dalatun ji aji tekla alal wahdani di tekla amuk borom bi tabaaraku ta'ala subhanahu wa ta'ala allah akbar kon nak bes bi bok yi bes bu magla bes la bo xamne jambaare l'islam ji dundul na ci l'islam nga xamne bes la bo xamne julit yeb dañ ko wara fetu waye am ci fierté bo xamné ngir ni nga xamné la Cheikhul Khadim Aliou Ndoulaye Baghal Khadim def ci bes bobu waye xam nga serigne bi biñ ko yobbu ci tukki bi nat bu ne amna dal nako ci waye mu continue di mbolem tukki yeb di tay wetal yalla ndax bo topé tukki bi da nga deg fepp fuñ ko defé dara diko notu bu ci mucci rek da ngay gis buy bind day delo la yalla wetal ci yalla wone na mom du defu ci len mom lepp borom bi tabaarak wa ta'ala denga mo ne wo man yulqini fil bahri rawman li ghurbati fa li min ilahi gis nga indina yalla kep ko xamne dag ma beug manam sank wala dag ma beug labal ci geej fa li min ilahi arawd fi kulli aylimi ñeel na ma fofu pak bo xamne pak sa borom la denga mo ne bañ ko sari sawara sa mo ne akhfani al hanan kan mo ma xet li moy al hanan yalla mi aji ñewantali min kaydi man khala wa sarakna al khilaf fi bari ma yumba fo dem rek deng wahab li al wahab fi sulasa ma yurjil al atrat wa salasa bes bi nga xamne manam fukki nit yak ñet ñong ko don jema fetal daf na wahab li al wahab yalla mi aji may ci gis nga de fi sulasa ci bes talata ma yurjil al atrat wa salasa lo xamne gatchel na fuk nit ñak ñet kon da ngay gis ni tukki yëpp da ja wétal yalla waye li yéme moy bimu jëlissé ba dem kanar ñew ci yeen jëlof ñewat ndjarim ba tuba bi woto wol ko wat bam ag ci palais bi nga xamné tay moy palais présidentiel bi Macky Sall nek bam ci agé tim tuba bi yëpp tok nga xamné tuba yu ñoko woon don am luñuy wax ci mom di am luñuy sét ci mom da sanni wat derba julli ñaari rak selmal waye nak goor gi ma tabaram baye ni nga xamé li serigne mbacke gelawngal moko netli serigne thierno mbacke gelawngal moko netli neena serigne bi sanni der bi julli ñaari rak kuñuy wax ma tabaram baye dib giwel ne nako balak maram aïssa sadio yow day ñaar rak yu nga jugul julli won ci biro ndar mo war lol tuba bi merle ba tax mu yobul ci geej nga def juroom ñettal yu manki tuti nga ñew mu yone mu yobul la ganar yobul ci yeen jëlof indi wat li ndiarim del ci wat la tay fi di set ba xam ci lan nga nek nga sanni wat derbi julli ñaar rak wana na yow day la nga nekkon ta nga nek la nga wana na yow la nga nekkon ta nga nek degna Cheikhul Khadim neena señ Thierno Mbacke gelaw nga den Cheikhul Khadim na kuy ki munako man la ma tabaram baye nak dib geewal rek nak doon liggey ci biro ndam waye nak tay dañu xeyna tay diñu jakarlo Cheikhul Khadim Ali Ridwanullahi Baqil Khadim ma daal ku ci bëgg dem da nga ñaan audience ma ñaanu mu tous gis Seigne Touba moma gënal liggé waye nak mbacké dakk nañ néna ñu Seigne Touba né ana Cheikh Ante mam Cheikh Ante na bëret Seigne Touba né nañ ma mayal ma tabaram baye nak Seigne Mbacké Seigne Thierno Mbacké gelawngal netlé néna gaay yi diko may waye wax nañu mam Cheikh Ante daf nako lu sa xel daj rek may na la ci témir Allahu akbar xamna mam Cheikh Ante mo tabé won lu sa xel daj rek may na la ci témir gaay diko may mujju gu tuba bi gis spectacle bobu munuñ ko mu ñom tim ñi lamb seen poos yi genn diko may ñi ubbi seen kalbi diko may bu yag goor gi ma tabara bay na balak maram Aïssa Sadio yow day ko nañ ko dimbalé bu min sax dañ koy bëgg faat waye day yow day bu len nexon tay ji manam ab tuwab du fanan fi ci dakaro waye nak bagna ya malikul mulk ya man jalan khawadin waxo irham jamil muridin rek waxo muridi rek waye dagna irham jamil wara kon bokk yi koku moy cheikhul khadim moy ki nga xamni wax deug yalla moy ki yek di derbu ñuur moy ki defandre derbu ñuur moy ki woné la dignité de derbu ñuur moy ki woné personnalité nit ku ñuur moy ki nga xamni moy ki magal vraiment nit ku ñuur motax cheikh ibrahim diom al masna huwa al karamatu wal fakhar wal jamal bihi tasudu sudul ma'dum wala bihi ihtizazu sudukal ma'dum ne seigne touba day moy tedd nga moy ki nga xamne mom lañu wara ndamo moy ki taru moy ki nga xamne ci la nit ku ñul nekk sanga de nga benen bin kat no hubul khadim ala sudani muftaradun neena di bëgg seigne touba kep ku nit ku ñul bëgg seigne touba yow faral tal ci yow kon koku moy seigne khadim ali ridwan lay bakk khadim kon xamna lolu dañ ko doon barkelo rek ci 5 septembre bi kon xamna rek ñi ñew ci tontu laaji ba bokk yi xamna ba lañuy aksi ci laaji ma sha Allah kon laaj bi mi laaj neena atum julit yi surtout ci tambalim at mi muy wër wi li ci nek ci ay ñaan ak yi ci ay xew xew xamna ci teunk rek wër wi dafa bokk ci wër yi gëna mag bokk ci li ñu tuddu asrul urum nga xamne borom bi tabaaraku ta'ala muy ñent wër yo xamne yalla leen tan ci alquran na inna iddatu shuhuri 'inda llahi 12 shahran manam fi kitabillahi yawma khalaq samawati wal ardi minna arba'atu urumun zalika dinul qayyim fala taslimu fi inna anfusakum tasuratu tauba aya 36 borom bi tabaaraku ta'ala wax ci ne moy muharram muy da ca bok moy wëru tam xarit wi nga xamne mo tambali atmi nga xamne borom bi dafa wax ne ñent wër yoyu tere nañ ci xex waye da nga cey degge kon wéru jamm la waye wéru kolouti la wéru sécurité la mune nak fezen salakha asrul urum faqtul musrikina aysu wajadtumum suñent wér yu jall nak mom su boba nak am ngeen sañ xex yi nga xamne seeni non lañ ay ci sur tawba ay juroom yaronte bi alayhi salatu wassalam ci maggu wér gi wax ne dañ ko laaj naka ban koor mo gën gënaaw wéru koor gi nga xamne farata la mun sahrul ladhi tadunu muharram mun sahrul la ladhi tadunu muharram moy wéru suñ borom yi nga xamne mom ngeen woyé muharram kon da nga ci diggé né yonent bi mo né muharram moy wéru suñ borom kon nak wa ci bir muharram gis ngeen ci moy asura ak tasua moy juroom ñentelu fan ak fukkelu fan bi di fukkelu fan bi di te bok tombe tam xarit ji gis nga dañ lay wax na sax or ka dafa bax ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax na ci ben hadith neena wor asura manam bo asura gudd ko sawmu yawmul asura yukafaru sanatul madiya manam besub asura bu muy besub tam xarit wi koko or ku ne manam day farsay bakkar yi wessu ci at mi wessu kon gis nga ne kon dafa bari ay njirign bo demé ci téré bi nga xamné adhiyatu sunna bi suhuriya wa ayyami nga xamné seigne touba moko talif da cey tambali bes bu ñëk bi gis nga amna ci ay ñaan yum ci def besam ñettel ba non la ko seigne bi topé ma sha Allah li ci nekk ci ay ñaan bari na lool wayé dess bok na rek ci xew xew yi nga xamné nak mo ci xew ci wër wi muy xam ngeen ci asura xam ngeen bari na ay xexo yi ci xew ba taxna sax amna ulama yi ño xamne dañ ci am ay wote ci besep tam xarit bobu ci xew xew yi ci am waye lu ala kulli hal xam nañ ne Hussein ca Karbala ci fukki fan yoyu muy ci besep tam xarit lañ ko faté won nga xamne li ep ci ñu bok ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam lañ ca fatul mu nekk kon lu tiss waye tim ñi fatali ne rek bes bobu ji di tam xarit gogo di asura bari na ci ay xew xew yo xamne amna ci yo xamne yonenti yalla defal na len ci ay tawfiq yo xamne bo demé ci tasawwud subhan shaykhul khadim ali ridwanullahi baqil khadim mang ko fay tuddu waye ci adiyatu sunna tim terem bobu mang ko fay tuddu ci xew xew yi nga xamne amna ko amna ci ndax seigne touba wax na ci ne ci asura suma li asura asya'un tura makhsus bihi rawahu rawaha man dara dina asura de amna ay xew xew ay mbir yo xamne yuñ ko daglel yo xamne bokk na ci rek neena adama fa fi tahabu rabbuna alal abil basar adama awwalu nabi neena ci la yalla jeglu won adama yent yalla adama ci gannaaw bi nga xamé né moy na suñ borom neena wastawat safinatul ma'luma fihi alal judil mustaqim waye neen tim ci bes bobu la yalla musal yent yalla nohin ba galam nga costé ci xéeru ñi wax al judiyu donc waye wa fihi falakhu bahrihi li musa wa hakaza wulid fi isa neena ci bes bobu de ci la yent yalla musa xar geej de nga li alcorane wax wadrib bi hasakal bahra fan falakha xam nga mom musa baka firawno topé bañ accé ba ci geej gi tam jaxlé yalla def nako jëral sa yett bi nga door ko ci geej bam ko dooré rek mu xar neena wa kaza walid fi isa waye dim ci besu tam xat bi ci la yent yalla isa jud wa fihi ikhraqun li fir'auna neena fir'auna ci bes bobu lañ ka labal kaza gna ko nonu khuruj yunus min hoti khusa neena yunus ci bes bobu muy besab tam xarit di asura ci la ko yalla musule ci jeun wi nga xana mako wonan ba may sabbal yalla ca jeun wa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin lolé ci bisab tam xarit li xewon waye suma ali tabu rabbul alim fi kazaaka khuruj yusuful karim neena yonti yalla yusufa batay ci la ko yalla musule won manam ci ten buñ ko tabalon deeng waye nak kazalika khuruj yusuful karim min jubbihi wa fi aidan sallama qalilahu min nari fa salima neena batay yonti yalla ibrahima ci la ko yalla musule ci sawaram bamna ba borom bi tabaaraku ta'ala di wax nan ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim yow sawar ci seddal waye andak sedd bo xamne nak manam ibrahim du joloro neena ci bes bo wa fihi rufi'a zil ula idris neena day idris ci bopam ci besub tam xarit lako yalla yekati won deng parce que fi kitab idris inno kana siddiq nabiyyin wa rafa'nahu makanan 'aliyan la alquran wax ca maryam waye wa rafa ruhi taqil isa waye isa mi nga xamne moy mom ci bopam moy ruh gi nga xamne gu ragal yalla ga neena ci la ko yalla yekati won ci la ko yalla yekati won deg wa fi aidan taburabuna ala daud ghafiran lahu ma fa'ala neena ci la yalla tim jegli won yont yalla daud waye fihi yukusa baytul haram neena baytul haram muy neeg bi yalla bi ci lañ ko wodde won kon da ngay gis ne yoyep ay xew la yu ci am ci tam xarit kon nak ci motax sheikhul khadim ne waxat batay ci tasawwur subhan ak ci adiyatu sunna ta borom xam ko yep saxal nañ lolu ne bes bobu muy besub tam xarit beug nañ ci ku ci def yi moy or ci waxo nañ legi koor gi waye julli ci waye jokku ci bok waye sangu ci saraxe dag say we teus ngulu seti ko febar ziaré borom xam xam massa manam bop jirim deng khidatul ikhlas alfan jang junni manam qul huwallahu ahad deng waye nak yaatal ci sak njabot niko seigne touba waxe neena sawmun salatun silatun wa qoslun sadaqatun taqlimuz zufri kohlu iyadatul marid zawrul alim wa masrur asin li yatim salimin qiraatul ikhlas alfan wa sabat tawsi'una alal iyali deng kon lol lepp di ay mbir yo xamne yu am solo la yo xamne xewni ci bes bi su ko defé nak kon tam xarit ciere yeen cey togg ak manam sarax yeen cey def ak julli yeen cey def nafili yak ak ñaani yep ay ngeene la kon tam xarit su fekke amna lenn luñu cey daxir xagnna lañ ci wara dakk moy la nga xamne mom lañ tuddul ci walu aada moy jek bu gudi nit ñi sol ay ciol yo xamna manam goor ñu sol ciolu jigen ñu sol ciolu goor ñu poudre bolu teug ay tam di fecc di manam di ñu koy waxate ki taxuran xawma taxuran ñu koy xawma di manam di dugg ci kër yi di wax ne dañuy di dugg ci kër yi di def seen lool ñuy def dal lool dal xam naa ne mooy ci li nga xam ne wax dëgg yàlla moom lañ ci tere su ko defee di def li ñuy tuddee ay taajuboon yu demee noonu dal loolu dal moom mooy li nga xam ne moom bokkul ci diine. Waaye am maa jimmi nag berndeel sa famille waaye def ci ay jëf yu baax yooyu ñu tudd léegi loolu lu am solo malgré ci la aussi fa lañ ko fa ci lañ ko faatoon waaye teewul xew-xew yi xew ci nag ak bis bi li ci yonente bi alayhi salatu wasalam wax moo lay war ne bis bi màgg na. Kon nañ jàpp ne jullit yi lañ cay def lañ cay def ay yiwlu yoo xam ne yuñ digle. Kon loolu rek moo tax am na ci borom xam-xam yoo xam ne dañuy bañ ku ca def ku ca yëngatu wala ku ca def luy tudd ay mbégte la ndax Ousseyn dañ ko jaafaat. Waaye itam bu ñu xoolee li ñu tudd ci yonente yi nga xam ne yàlla jéggal na leen ci ak li xew ci bis bi liñ ci wax ci ay njëriñ kon tim loolu itam day wane ne yooyu itam yu ñu war a mën a def la. Kon loolu rek mooy li am solo. Kon xam naa boobu moo doon laaj bu njëkk bi Mod Diop moo ko dugal. Ñu ngi koy sant baax ci laaj yi macha allah. Kon laaj bi muy laaj nee na léegi beneen laaj bi mu ne léegi li muy laaj mooy lu lan mooy lan moo wuuteeg maanaam li ñu tuddee maanaam sane miladia ak sane hijria maanaam at mi nga xam ne mooy atam tubaa bi ak atam mi jullit yi. Atam tubaa bi mooy ñi ngi ko date ci bi nga xamee yonte yàlla Issa gan na jamono milaad yi bi yonte yàlla Issa gan na jamono ñoom lañ commencé date date yooyu mooy tey ñu ngi ci 2019. Kon da nga jàppane bi yonte yàlla Issa gan na jamono léegi mi ngi ci ñaari junni at dégg nga 2019 ak fukk ak juróom-ñeent. Waaye nag bu dee jullit yi moom bi nga xamee yonente bi alayhi salatu wasalam nekk na màkk di wax yu gu tàmbali maanaam mission bi tàmbali ba mu def fukki at ak ñett alxuraan di wàcc gannaaw gu nag ci la xam nga def na fukki at ak ñett ci màkk soog di dem nag mot dem màkk dem maanaam dem Madina def fa fukki at. Léegi nag fukki at ak ñett yi ba mu fa defee bàggil nag ci la gàddaay bi mu gàddaayee nag jógee màkk jëm Madina ci la jullit di commencé nag ñoom def seen date bi ñu def hijria mu tolloog ci at mi 1441. Léegi nag diggante ñaari weer yi am nañ différence weeru jullit yi moom ñu ngi ko tënk ci weer wi moo tax nga gis ne day yokk ko wàññeeku. Waaye boo xoolee weeru tubaab yi ñoom dañ ko tënk ci jant bi boo xoolee ñoom dafa sax maanaam du soppeeku ndax léeg-léeg cay firndeel mooy da ngay xool décembre at mu jot maanaam fanweeri fan ak benn lay doon. Waaye boo xoolee mois d'avril at mu jot ñaar fukk ak juróom-ñett lay doon nga xam ne du sens moo avril at mu jot ñaar fukk ak juróom-ñett lay doon décembre at mu jot fanweer ak benn lay doon. Kon da ngay gis ne loolu dafa sax bu dee ci weeru jullit nag moom day am coppeeku tey mu nekk ñaar fukk juróom-ñeent boo liggéey mu nekk fanweer noonu lay def. Moo tax loolu mooy seen wuu dafa wax ne laaj bi dafa wax ne koo xam ne maanaam day aj màkk koo wala koo xam ne dafa yor muutu mi ngi koy fay waaye lépp ci seen diita xaalis boo xam ne aussi mi ngi koy fay ndax nee na bor yooyu dana ko tere dem màkk. Foofu am na ci borom xam-xam yoo xam ne dañoo wax ne xam nga aj màkk comme borom bi tabaraka wa taala dafa wax ne walilahi ala nasi ajul bayt liman istataa ilayhi sabila ci surat Ali Imran aya 97 na aj màkk daal ki ko man. Léegi olamaa wi ne ki ko man daal mooy da koy man maddiyan maanaam ci alalam ak ci wér-gu-yaram wa sihatul jismania ak wér-gu-yaram gu mat sëkk. Léegi nag am ci borom xam-xam yoo xam ne dañ ne comme man istataa la wax léegi daal ku sañoon ku ne wala ku mënoon ku ne bala ngay aj màkk mboolem say bor yi nga yor yëpp boo ko mënee fay ba mu jeex tàkk nga am loo mën a dem ajee mooy li gën. Waaye nag am ñeneen ñoo xam dañoo gis ne yor bor boo xam ne wóor na la mën ko koo fay waru laa teree dem aj màkk. Am ñoo xam ne bu lu wóoree na yow lii da nga ko fay loolu war laa tere dem aji màkk. Kon nag nit ki mooy xool ndax aj màkk benn la ci sab dund ko xaar ku ne nak na ne sayuma su fe li fek ma ngi yor bor duma aji mak amana bo moytut do aji mak sa ngir dund ndax aji mak dafa bok ci juromi ponk l'islam yi yo xamne mo koy agale waye bu lu wuri ne yow yaangi yor ay bor waye mu wuur na la dang ko fay rawat na ci ka bi mu wax ko xamne dafa yor mutu ba pare nak djel ci sen dita khalis xam nga deja budé mi ngi liggé ci dita bi rek mom dalay woor na amna liquide dana am liquidation waye tim dana am manam dana am pension manam budé may ba retraite donc lu ab khalis buñ koy dencel la kon dalay woor na koku mom ñak lu mu fayé waye ala kulli hal dal ci gattal dal fi ñi dañu waxé ni ñi waxé ni waye dal buma jidon tan man buma amé bortim ta woor na man nako fay duma téré dem aji kon lolou lañ ci don tontu wa dafa benen bi mune ndax ko xamné dafa amé intérêt bank xam nga intérêt bank intérêt yi nga xamné mom lay bank di la yokal lolou li ñi té riba moy aziyada moy ak ndolal xam ngeen na riba borom bi tabaaraku ta'ala dafa wax ni ya ayyul ladzina amanu ittaqullaha وزروا ما بقي من ربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله في سورة البقرة آية 279 برام تبارك وتعالى نين يين نيغال يالله نين مويتو نين باي ربا موم رك لا نغيس يالا ني كيب كو خامني داغي جيفنديكو ربا خمال نانا اتاك nga يالا غير خمال نانا يالا اتاك نانا غير فأذنوا بحرب min Allah wa rasuli xamal na ne mom yaangi jakarlok borom bi tabaaraku ta'ala ak yunus bi sallallahu salaam di xex ak ñom gënaaw ba feneen la yalla waxe ne dana xex ak man aadani waliyan faqad aazantu la harb yalla ne ni kep ku nono sama wenn waliyu attaque na ko guerre kon ci ñaar yi la yalla attaqué nit ki kon dalay wor na dalay ci da nga ci digge na kon riba lu graw la waye kon legi liñu tuddé intérêt bank yi su fekké né dafa dañ ko doli ci sa alal té yow boko xolé dang ko xam ndax dañ la ko wax dañ la wax na nangam li moy intérêt yi tégué ci sa xaaliss légui nak intérêt bobu ni ngay def yow waro ko lek waye wala ma wi dañu wax né soko bayé bank yi dafa mën dang leen dimbalé ci sen intérêt yoy da nga mën dang leen dimbalé ci lu bon légui li ngay def moy xaaliss bobu dang koy jël waye boko jele dang koy saraxé dang koy waxuñ la xam nga waxuñ la nga mayé ko ndax li ngay mayé day fekk ya ko mom te xaliss bi ñi la doli tañ tuddé ko riba mom ci bopam du so alal motax ñen la kon motax ñen la waxuñ la nga mayé ko dañ la nang ko saraxé saraxé giñ koy saraxé nak ngir lan ngir xaliss bi dañ ci say loxo ndax nak danañ la ci yol de rek lolou kon yoonul manani ken du la ci yol do ci am ndax du alal ci lew ken du la ci yol waye yow li nga joxe gi ngi koy saraxe ni ngir denc ndax munuñ la wax ni la alal ji momoko ba pare lew la ba pare nak nga di ci am yol lolou yoonul mana yow do ci am ben yol waye lan nga ci def moy ataqallus minhu moy da ngay fex rek ba dañ ci alal ju yam guen ci say loxo motax waxuñ la nga maye ko waye dañ la nga saraxé xol neew ju dole nga jox len ko sarax len ko rek te nak bu ci yakar ben yol nak ndax alal ji nekul alal ju lew te itim du sa alal sax nak kon xamna li mo don tont yi nga xamne moy liñ den indi lon Allahu ahlam to de entrée bobu moy ay borom xam yu bari doon ñu ko xex bo digg aristo c'est un savant grec bo xamne ci jamono lu jitu yent yalla isa di jamono gane jamono fekk na mu doon dundu daan wax ne taux de intérêt moy alal ji bank yi del di doli alal ju ju baxul borom xam xam yu bari yo xamne économiste lañ xex nañ ko ba tey motax gis nga sax bank islamique yi bari ni ci lo xamne tey europe ñi ngi dem ci monde islamique di jang financement islamique ni ñuy doxé waye xam nga né banque européen système bi nga xamné mom lañu imposer aduna bi système bi ñu doxale manam système riba la te borom xam xam yu bari dañoo dakk ne lolu manam day tax da fay indi déséquilibre ci économie taux d'intérêt bobu nak taux d'intérêt bobu moy ay
1: ñaari lu laju Seigne Modou Diop ñi ngi koy sant baax ci wax deug yalla ci laaj yi mom dafa wax ne lan moy bokkale yalla xam nga bokkale yalla lu doy war la borom bi tabaaraku ta'ala dafa wax ci alquran ne ci sourate nisaa ay 48 inna allaha la yaghfiru an yusraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ومن يشرك بالله فقد افترى اسما عظيما يالا نينا دي دو جيغل بيب بكار بو خامني دنج كاي بوكالي نين دو جيغل كو خامني داكاي بوكالي واي نا بنين بكار بودول بوكالي رك يالا نينا من نكو جيغل مونن كيب كوي بوكالي يالا سوسغا بكار بو ماغ مو وخات سي سورت الحج دا ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتقطه طير aw tahwi bihi rihu fi makanin sa'iq aji ay 31 yalla neena kuy bokkale yalla dal xam nga nan la mel dafa melni ben way bo xam na dafa rote ci asaman ci jëm ci suuf ci digënté bi am picc ñew keuf ko sanni ko fenen fo xamne mo gëna xoot fam jëmon non la mel allahu akbar waye seigne touba daf ñoo teunkel bo xamne boko jangati deg ko yow do bokal yalla mok seigne touba dafa wax ne fa kullu ma si wallahi ludul yalla fa huwa lul hadisun aji sosola manam dagn ko sos kan moko sos munu ujudu amal nako bi qudrati ci katana mom yalla wa ma min harakatin amul len luy yengu wa sukuni amul len luy dal illa rek wallahu ñeal na yalla fi zalik ci lolu lay yengu lay dal la hikmatun ak xere ñu guma sekk dalatun guy tekkila al wahdaniyati ci yalla ni mu wété ci jëmam ji nga xamne yalla dañ koy wétal ci zaatam ci jëmam ji wétal ko ci melom bi wétal ko ci jëfami wétal ko ci jëmam ji moy zalik ben la wal haqq yalla rek kay deug ludul yalla rek lu neen la wétal ko ci melom bi moy laysa kamisli shay'un yalla len melut ni mom lolip alquran mo koy leral ñettel bi moy la yufalu ama yusaluhum yusalun juju alquran wax na yalla ci bopam duwol mom moy laaj duwol mom dañ koy mom dañ koy laaj waye mom moy laaj nit ñi lan lañ jëf yalla kën dunako lutax nga def li lol moy wétal yalla lum def rek non la waye nak mo am sañ laaj jaam kon dañ koy wétal ci jëmum wétal ko ci melom wétal ko ci jëfëm su ko défé nak lolu Seigne Touba léral nako ci tasawwur subhan tasawwur sikhar ci muwahib ci téré yu bari léral nako ci su ko défé nak lég nak mu jël aw melo mom suñu borom ci melom yi sét jaam yu ñuko soop mu am mu melni dalen koy abal ñi diko jëfëndiko léleen gis bénn nitu yalla bo xamné da fay jëfëndiko melaw suñ borom bi tabaaraku wa ta'ala fek yalla moko seddi moko ci sedd ku men shaykhul khadim ali ridwanu lay baqi khadim gis nañ mu yor melokan yu yeme way lolu bo delo ci alquran bo demé ci sourate rahdi aya 31 borom bi tabaaraku wa ta'ala dafa wax ne wa ma kan li rusulin an yati bi ayatin illa bismillah lolu mo jexal lepp yalla neena amul ben yonentu bo xamne dana def ben kawtif do do ci ndigalal yalla la amé bu neex yalla mu soop ko ak ci katanam lay lol di soté wa ilar dal du sot mbolim yonenti mbolim nitu yalla yépp na seen melokan yoy ñi def tasarrufat yoy ñi def yépp nak ci ndigalal borom bi tabaaraku wa ta'ala lay amé yalla lay ni jox katan lu luñ sokké mëna def bu ci yalla andul duñ mëna sotal dara kon nak da ngay gis ñom ci katanal yalla ci lañuy defé motax nga dégg Seigne Touba daan wax né dal alay al ulama wal awliya man la yazal quwwati wa hawliya neena suñ borom bi moy sama katan moy sama pexé nga xamna kon mom ci katanu yalla ak ci pexé borom bi ci lay defé limi def kon ñi xamé lu légui nak mu am luñu tudde tawassul tawassul moy lan moy masalan ngay ñaan ci nitu yalla masalan ku melni seigne touba nga ne ma ngi ñaan ci barkep seigne touba yalla defal ma nangam lolou du bokal yalla lolou ñu tuddé tawassul ndax nitu yalla ci bopam boy ñaan ci mom manam yow da ngay ñaan ci mom teranga jiko yalla defal jiko yalla gëreum ba yalla may jaamam yi ñu mëna jaar ci jaam bobu def li ñu tuddé tawassul dara man ca soti kene ko xamné né Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu Abdullah ibn Abbas bi nga xamé né yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jogé ni fi baaw naan jot def nako def Omar ibn al-Khattab ko won nako yow yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñoom go bok te mo lan mo da mo lu mësa ñaan mom kon nak dañu bëgg nga ci sa barké nga ñaanal ñu mu taw mu ñaan mu taw lool moy tawassul ci nitu yalla loolu du bokalé manam nga fekk jaamu yalla bi nga xam dafa am gëreemal yalla xamna dafa liggéeyal yalla ba yalla gëreem ko nga ne ma ngi ñaan ci barké waaju baax ji ci lim liggéeyal yalla ba yalla gëreem ko yow yalla defal ma nangam loolu dar ne ko ci loolu du bokalé kon bokalé dal moy nga jël ciir bi yalla jox ko jaam waye nak so xamé ne jaam bobu limi jëf lepp mom ci katanal yalla lako amé rek ci katanal yalla lakoy défé yow su boba bo xamé lu rek bokalé muñu tam kon lolu mo dañ laaj bobu batay benen laaj bi mu djub mu néna ndax jigen jo xamné julit la ndax kudul julit mesela man nako tak gisoon nañ ci suratul baqara ay 221 borom bi tabaaraku ta'ala ne wala tankul musrikina ata yu'minu wala 'abdun mu'minun khairun min musrik wala a'jabakum muna dal jigeñ dal bulen tap kep ko xamne manam musrikina la bum len tak ndax l'islam mom permettre na goor ñi manam julit bu goor mom meuna dem tak ahlul kitab ko xam dafa bok ci ahlul kitab ko xam na diine gi nek gem na ne yalla amna waye amul sañ tak jigen go xamne gemul na yalla amna ñun man nga tak ndaw so xamne catholique la wala ndaw so xamne juif la muy ki di dem ci église ba ki dem ci synagogue ba yow ngay dem ci jakka ñi ngeen bok ben lal lool dara neeku ci waye safan ba nak ñom seeni goor amun sañ tak jigen go xamne dafa nek ci l'islam li feek tuubul nak su tuubé nak ba xarsna ba mu wëral mom néna tudna baatu serib asadu an la ilaha illa wa anna muhammad rasulullah gëm l'islam tabbi ci su baba man nañ ko may jigen ni man nañ ko takkal sun soxni way bu dul lolu desu ko takkal jenn jigen ci l'islam batay señ mo djob laaj mo na ndax takk téré ba sangoko manam mo def fek mo ne ndax lolu manam dagan na walal liñu xam dal tekk tere sude alquran yalla mo wax ci alquran ne qul huwa lil ladina amanu hudan wa sifaan ci suratu fusilat ay 44 manam alquran day fajj manam alquran xam nga nit dafa composé ruh ak jëm alquran ñaar yépp lay fajj dana fajj ruh waye dana fa jëm bu ko defé nak alquran jin lay bindal alquran jin lay bindal na la tak ko ba nan ko ba sango ko lolé dara neeku ci tak gi ak nan gi ak sango gi dara neeku ci ndax alquran melalo ci suñ melo borom bi tabaaraku ta'ala kon lolou dara neeku ci li ci am solo rek moy bu fekke da nga la takk téré bo xamna alquran la boy dugg ci wanak bu ko fa yobale waye su dé safara soy sango bu ko sango ci wanak da ngay dem fu lat nga tek nga sango ko waye do ko sango fo xamni soba dafa am ndax alquran la bu ko rewé liñu bañ moy nit ki di takk lo xamne dafa japp na lolé mo koy ar mu melni yalla duko ar su boba lolé mom dafa nek lu haram sa yoy jappé dara né li momay ar waye guiné ci yalla rek lolou da fay nek lo ram waye nak su lolou amul rek surtout alburé alquran mom lolou dara neku ci liñu bañ dal moy nga japp né luddul yalla mo la mëna ar wala mo la mëna musul déng ba dara do ak ci yow lolou dal liñu bañ lolou lolou day tabbi ci walu bokalé amma jëmi alcorane gi nga xamné nak yalla mo né day fajj wax deug yalla alcorane kon tak ko ba nan ko ba sango ko dara neeku ci waaw seigne modjo batay mi ngi ñew ci azaka rawt nak nak waajo xamné dafa melni commerçant bo xamné xam nga xaaliss bi day dugg guen fofu nak ci guen azaka ji xamone nañ né azaka pour mu guen moy ben day at mi day mat seuk manam bes bi nga tambalé tay duggal ba bes pay delu ci wat diwen lolé nga fi tié bam delu ci wat diwen bam mat day mat at ba paré mat nisab nisab moy som bo xana bu ci aggé dang ko wara gennal azaka ñaar yu su amé nak légui bu ñëwé ci walu commerce nak day am touti différence parce que fi comme xaaliss bi day dugg ko genn imam safi ak imam ahmad ibn anbal dañu wax né su fekké waji manam ci tambali admi lim yor ci alal matul nisab mu dem ba ci digg bitim mi ngi mi way mi ci commerce mi mu dem ba ci digg bi ba tay taxul mu am nisab mu dem ba ca jeexal ba mu sok di am nisab su boba warna gine azaka imam abu anifa radiyallahu anhu ne mom su fekke na waji ci tambali admi dafa am lo xamne mad na nisab waye mu dem ba ci bir admi comme ci commencé yef yi wagneeku ci digg bi gannaaw ba ci jeexal bi mu matal wat nisab su boba warna genné asaka mu wayne su fekke na waji ci tambalim manam ci tambalim admi lim yor matul nisab ci jeexal ba tim lim yor matul nisab su boba mum du genné asaka imam malik ni mom dafa wax ne neena dal liñuy tuddé rebho moy té moy bénéfice moy alal gi nga xamné dafa sosu ci manam ci atmi bénéfice bi nga xamné mom la am ci atmi moy alal ju dugg neena walaw kana aslan aqall min an-nisab bu fekkone tim alal gi ndikone yor dafa new agul ci amul nisab masalan waji nak dem bam yag am lén lu ci dolé ko masalan ci muharram am lu ci dolle ko mu continue du commerce mu jigo yefe dolle ko wat masalan mu dem ba ci rajab wala ci yenen wer yi lolo am lu ci dolle ko wat mu ne nak su boba nak bam del ci wat ci muharram am lu ci bolle wat mu ne su boba nak day bolle lepp rek gine ka azaka bul fatte nak ak marchandise mu yep dañ ko wara xeyma nga bolle lepp gine ko azaka mun li an rafa fa ka annahu mawjudun inda wujudihi ndax neena ciosanal alal ju nga yoron ak benefice bi da melni benefice bi dafa nekkon mom ci nim ko waxe mun nak ci lol nak ci ngay jele nak benefice ba bolako la fa nekkon bolel ñom ñep falizalika dum ilahi mutlaqan walau kana al aslu dun nisab yen da ngay jël lolu ak lafa la nekkon ci ciosan la nga dencion li nga xamne mo fi nekkon lo xamne bokku ti li nga am ci at mi nga bolé len ñom ñep nak donte lu ñëkk la sax yees na nisab nga bolé len ñom ñep genné len mu daal nak kon nga bolé len ñom ñep genné len non la ko imam malik waxé kon dañ cey déggé né kon liñ cey déggé moy commerçant bi comme alji day dugg guen mom bu admi jéxé day bolé li bénéfice bi mu am yépp ak manam marchandise ba num tollu mu bolé ko lepp guené azaka lolo dal moy li nga xamné moy li fuqhaawi wala li malik wax aw ko seigne modou kon ñi ñew ci benen laaj bi neena mbokk mo xamne mom da taxaw di jullu takusan bi mu jullu takusan nak mu yene manam ci jullu takusan gi mom mu yene ci tisbar manam takusan lay

moy imam malik safi abu hanifa imam ahmad imam bal ñom ñep d'accord nañ ne na ala anna salata la tasihu bidun niyya d'accord nañ ñom ñep ne julli du wer lool dafa and ak yene am ñu ci dem sax bané innaha ruknun min arkanis salat ponk la ci ponk julli yi am ñu dem ne sax nak innaha sartun li sihhati salat mom sart la ngir yi mom yene ngir julli gi wer am ñu wax sax ne lawlam yen wi sax sun as salata fala yuqallu innahu qad salla wa salatuhu batila neen waji bu yene wul julli sax ci jullem gu mi julli kenn du wax ne kay julli nak te julli gogum def sax manam baxul imam malik ne na kon la budd fi niyyatil fardi min ta'yinihi bi an yaqsuda salatu adh-dhuhri aw al-'asr ilakh imam malik ne kon fok buy waji buy julli julle ak farata fok mu yene julle ak farata gogu waye min ta'yinihi moy nak muné mangi julle tisbar wala mangi julle takusan wala timis wala subatel wala ge moy min ta'yini fokk nga biral gan julli ngay julli ci yene gi ngay yene dang ko cey bolé fasna yene julli tisbar fasna yene julli takusan mom lolou la wax mune nak fa in lam yanu fardan mu'ayyanan batay fa in salatu la tasih ñen su fekke nak fa in lam yanu su fekke yene wul fardan julli ak fard go xana mu'ayyanan mu biral ne timis la ci julli wala ge wala tisbar wala takusan wala subatel fa inna salatuhu mom imam malik mo yade neena jullem gu du wer kon gis nga julli gi biral ci gan julli ngay julli da ci am solo ci malik fokk nga biral julli gi gan julli ngay yeneel yow gan bi ngay yene gan julli la ci donc kon dafa melni waji da waji li ka dal ñaari mbir ko dal benn bi moy dafa njumte manam dafa fatte yoonte bali sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadith ne ko xamne dafa fatte manam ku julit bu defa dara lo xamne fatte la du ci am bakkar manam fatte day am waye nak yoonte bali sallallahu alayhi wasallam waxane innamal a'malu binniyati jef yep ñing ko teunk ci yene kon waji comme ci malik comme mom dafa yene won tisbar ndek mom day julli takusan ba pare yene ci tisbar kon deja kon yene jim julli ci salam malik yene jim yene tisbar ta fek mom takusan la doon julli deng mu dem ba ci bir mu khalat ne mom julli won julli na ndek julli na tisbar ta mom ci julli gi julle takusan gi dafa yene tisbar la yene won ci malik fa in lam yanu fardan mu'ayyanan fa inna salatu la tasih julli gogu du wer ci salon waxu malik bi julli gogu du wer kon nak mo xam mu julli ba agel xalat na man ko julli na dama don julli na takusan la don julli ndek ma ngi ci yene won tisbar ta fek julli won na tisbar kon yene jam yene tisbar ta fek julli won na tisbar ba agel ndax yene joji des nako jox kon takusan je li imam malik wax fi fa in lam yanu fard mu'ayyanan fa inna salatu la tasiya la tasiyu du wer kon julem gogu du wer leg ni mi def nak moy li day japp ne masalan comme mom dafa dem bi ci digg bi bu de julli go xam da nga dem bi ci digg bi nga na man nga yeg ne man kat dama yene won julle tisbar man damay julli takusan yene ci tisbar ndek far tisbar farna ko julli légi xam nga ci malik yene ji dutu ba légui ni ngay def moy julli gogo bu la fekkon ci ben rak da ngay indi pour nga genn ci genn bu rafet da ngay indi benen rak muy ñaari rak nga selmal japp ko muy nafila bu la fekkon ci ñetti rak tim da ngay indi benen rak bo paré selmal muy nafila nga genn ci julli gi genn bu rafet mo gën nak dag julli gogo su ko defé lolu boko defé boko defé mo gëna rafet sudé nak da nga dem ba selmal ba agel nga xalaat né nak légui man kat takusan la doon julli far yéene ci tisbar

li gën ci li gën kon moy nga jog lolé nga japp ko comme nafila nga jog nak baamu wat julli nga jogat baamu nga jogat baamu wat julli ga lolou mo moy li nga xamné mo gëna yenu mana mo gëna dal xel ndax innamal a'malu binniyati la yonnati bi alayhi salatu wassalam wax ta mali defna fa in lam yanu fardan muayyanan fa inna salatuhu la tasih neena mali neena bu fekke da ngay yene te julli gi nga xamne mom ngay julli yene bobo fassalo ci julli gogou neena su boba masalan su julli gogou wiru kon lolou mo don tontu lolou wa mbokk mi ko ñi ñew ci laaj bi mbokk mi laaj mo ne ndax li ñi tuddé jëw ndax loolu ñi def manam suñ kilifi yi nga xam ñoy suñ jiti rew yi wala mo xam ministère yi wala ñi nga xam dañu yor ay responsabilité wax ju ñi wax ci ñom ci seen gannaaw di wax ci ñom ni ñi yoré rew meek ak ni ñi lekke alalje yu demé ndax néna ndax loolu jëw lu wala lan la ngir leral lolu moy lan moy jëw bo demé ci téré bi ñu tuddé jawharun nafis sayyidul khadim alayhi ridwanullahi baqil khadim da cey wax né haqiqatul ghaibati dun raybin zikru ko halu shakhsi ba'd al ghaibi aw hala ma bihi ta'alluqan bima yukrihu law sami'a fal ta'lama Seigne Touba neena deug jëw bo xamna amul benn sik sak amul benn wérante moy tudd gi ngay tudd manam melaw nit ki gannaaw bi mu faddo manam nit ki nekk fi ngay wax ci mom wala ngay wax ci mbiram bo xamne dafa aju ci mom xamne mom su ko deggone day sip lolu kon gis nga kon xeyna wax ju ñi wax ci gannaaw nit lolé xeyna melni ne dañ ko tam ba japp ne lu rafet la waye lolou ci definition bi lolou moy firi jew legui nak borom bi tabaaraku ta'ala wax na ci suratul hujurat na wala yahtab ba'dukum ba'dan ay yuhibbu ahadukum an yaakula lahma akhi mayitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim suratul hujurat ay 12 borom bi tabaaraku ta'ala neena téré na len ngeen di jëw bu len di jëw len ci yeen neena dafa melni rek ay yuhibbu ahadukum an yaakula lahma akhi mayitan ndax amna kenn ci yeen ku bëgg rek lek manam yaramu mbokk mo xamna da faatu ba agel fa karihtumo neena lol de neen ko sip wa taqulla ta ngeen dagal yalla innallaha tawwabur rahim nga lam ci tek wa taqulla Seyyidul Khadim Ali Rulani lay baqi xere batay di netli pour wan la lan moy jew muy netli ci jawharu nafis mu wax ne day Aisha day dafa am benn bes benn soxna rombu ko mo lim sol na gudd bay wat mu nan ki day genam bi manam lolou di watu lay tudd rek nim ko waxe ci jawharu nafis na atadha qalat hadha tawilu zailuha faqa'at fasaqatan madghatu lahmin fa'alafa sallallahu alayhi man hadha sarafa bi annaha law adamat la budd min dukhuliha nar izal mawtu ya'in mudan ko xamal dal ne bimu waxe lol rek yonnati bi alayhi salatu dafnako olul mu olul rek neena ben dogu yap genn ci mom yonenti bi giñ nako lay li day boko wonnon manam sawara dana ye ci yow manam kon da ngay gis ne jewlu graw la wax nañ ne Seyyidul Khadim Ali Rulandalay Baqil Khadim mosna fek mag ñi ñi tok di waxtaan di am ñuy tudd waye ne lañ serigne bi ci bopam fam len fekkom rog daf len ñu jog mun len buub len suuf siñ togon da len ko buublo ba agel na len ngeen gas am par bam xoon ngeen sotti ci suuf ci masalako suuf ngeen togon di wax di tuddu ay jambur kon melni ne
jëw min nañ ko min go xamne dem nañ ba jappatuñ ba xamun sax ne lolu jëw la ndax liko nit ñi mina def waye nak lu nit ñi mina lu bon mom lu fess ci bëtt nit ñi ak luñ ko min du tax mu baax kon xamna koku mo doon laaj bu ñëk bi laaju ñaarël bi ba tay señ mo djop mo koy laaj ko xamne masalan sey bo xamne waji da fay tak ndaw si ngir intérêt masalan am ay kayit fi wala ba gis na ndaw si amna alal tax nga bëgg ko tak ngir intérêt légui li am solo dal moy sey bi mom buñ ko takké ci niñ koy takké ci ni ko l'islam waxé du té sey bobu dana wër ndax buñ démé ci hadith bi yoonentou bala sallallahu alayhi wasallam dama waxone tunkil mar'atu li arba waxone jigen dañ ko tak ci ñent li maliha yar nga tak ngir alalam kon fofu da ngay gis na kon liñu tuddé intérêt bi day tabbi aw li jamaliha wala ngir taram wala bok askan mi mbok deng wala mu am diiné limaliha wali isabiha wali diniha wali jamaliha ñent yi xam nga kon bo fekke ya nga xol askan wi lolu amna xeyna askan wi ngay xol amna ci bo wala alal ji man na nek intérêt yalla xam dal waye yoy yep nak waye nak yoonte bi sallallahu alayhi wasallam jappane nak yoy yep nak man nañ ci tak soxna waye nak fasfar bi zati din taribat yadak bo don tan dal tanal borom dine waxul ni ye baxut de waye boy tanal borom dine borom bi tabarak wa taala ñew ci alquran nañu na ngeen tak jabar waye tak gi nak deng na nek lo xamne mawadda wa rahma wa min ayatihi an khalaq lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawadda wa rahma mawadda moy mbeugel gu wir bokut ak mahabba mawadda mo gëna for mahabba mawadda moy mbeugel gu wir go xamé intérêt la luko dar la luko wa rahma nak ak yermane ci la kolerge lepp dug ndax ab sey ci tambali bi bu amé mawadda tim ta amud rahma moy ñom ñaar buñu xasse ba sey man nañu dem ci digg bi waaje mëno nam alal ji mu ñak ko ba febar dab ko lolu su fekke rahma ji amu ca te moy yermane ji te moy kolerge baye xel lu bari ci lu wessu lolu su amu def yi du soti ba motax dal ci gattal sey bobu nga xamne mom waaji intérêt la ci duggé li am solo moy tak gi bobu bu wéré rek sey bi man na nek waye nak lañ bëgg moy kuy tak nit kuy dem di tak nit nga def ko ngir jëm yalla bañ ci sentu ay intérêt ndax li tax moy intérêt yoyu so déwé ci biir amana intérêt yoyu man na yaq budé alal waji man na ñak alal budé tar ndaw ci man na xey ñak tar ak mom ila akhir te yoy yep su amé ta fekk lolo la ci tabilon amana sey bi ci jëmmi bopam nak man na yaq ta l'islam lu souwété wol lolu ba tax na kon l'islam limi digal nit ki moy boy tak nit boy dem di ñaan jabar mo xam muy goor gi wala jigen gi nangu ngal la na ci sedd yalla lolu mo gën di ci sedd ay intérêt adni yo xamné xamoo fu mu mujjé yow waaw kay kon ñi ngi yamal fa wassalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.